0: programa mapu te malau.
1: Malo apeito pako kore ke hufang he tal fatapo da pe fa fa da mi e fare. Tokonaki a ho wanoa o sune, wanoa o a ono te ako programa fukeni. Ongo na e le afkani wa fo ou, i hono la wate te hitapu fokawa fo ou, a e kwa tohia, i he rea afkani wa fo ou, e he kainga, i wa fo ou te take nga wika e si ventu i lautala, ta mo e kainga ka kua na o mama o atu e toko lahi e tegna o tolu, pe ka o fai fekau, ka o fai ako. Ma ka kai he no fo ou le re, e na ure afkani wa fo ou. To e le re, e na ure afkatonga. Pe rato la pento le afkapalangi kainga, e pe kuhi nga ia programa koi ni, kuhi koi nga unu fra mama lahi. Ke malui, nga we aki, ta ke mo ui, a nga herea tu ufo nua, a ka kai o kukai ke nao toko lahi ki nao tolu. Ka i herea koi koloa, ko fuake he otua, ke nao ilo ai a otua. Lava ai o mo ui he fonua, pia ke nao ko faka koloa, a e to utangata hange ko ki nao tolu, tau tutupu hake. Pa koi ok mau, pufonga poto ho bawala o nga we aki, funga awe koeni. Aia ko tohi pe ko yae fainga te mo tolo mo ma wa to hita pu ko ni ok mo ma wa to hita pu fa to ha pe mo to ma wa to hita pu heria fa papa la ki mo ngahiri aki ko e kainga ko e ka pu ka pu ko e ria ko hi ko ko loa pe ke hoko ia ko e le rei lahi ke ne fa tu pu ngahi ko loa le rei heta mo ui pe ke ha ho ta hi ki atu o ku hoko hoko atu ai mo ui ai ko loa ko ni ihe nofo ihe kakai e Koe ahoni o kumawa o mai ki he vahe kakato ula ki Korinto vahe whaa. O mawa ke teo itapu koe ni o kunehanga o mai ngahi ulu itohi i he vahe takta. Pea koe ahoni o kutaha pe ai ulu itohi o kune o mai. Ka koe foi vesi koe ni e ua taha o e vahe whaa o Korinto. O ku whakatamu a kia koe koe ngā ue a kau apostolo. Pea koe whakani ua pe ko te ngā ue te kau apostolo. Ka koe koe fasi o rea whakaniwa, ka koe whahinga whakarea o ku tau ki he loto o kakai o ku mahinu ka tekinau tolu e rea koe ni. Aia koe kau apostolo ka inga, o koe kai ke utai whakau kau au hina rei, koe talano en ke kau apostolo kakai na nau iai he taimi koe. Te upehepe, koe ngā uen e kau whataulua, koe tau ako rei mai mi whataulua. Pe ka pau toka mamao ia koe pa koia, kau ai mo toka mamao, pia mo petani, pia mo futu, e kainga ko e tau ngā weni, ka pau tui, o kuhanga e he lau o e tohitapu,

0: ko e tau tai miku hoko ta tonu e taha pia ko e tau programma ni hoko hoko ko tai tai lele i fokieni to koni palestini ako tutuka ako maalunga tonga ratu ongorea pa menau sekretari maria longopoa api kotoa ki he polo kalama o e api mei fa i mata ko ya kala tu e i he efi afini ke mo fraho ko mai he ko e funga au e lahi eni tau si tu a meia i maria na ustalat pe ke o mai e li poti o e polo pe a pefo ke aho tali tali lele i moua ki e hoa tani ke whakakakato nga i polo kalamba ko ya mo tau teu teu ai ki e tau fo ou ki e tau walu ngo fulu ko ya o e api a ko whainga maari ko ni te fo ke atu ki a ti moua malo
1: Mala pito te vita pe a fifi a pito he fainga mare ko ni ke mato e foki mai pe a mo a la tu o le a ko ia ke o atu a nga hi a update fa mo i taha hiri ko ia no ka to anga e eta u ko ia fitu mo fulu mahi va malo o e ako a pe ako matematika o tonga a ia o ilo a ko ia ko mahalunga tonga pe ko i tonga high school i he a ni o ku mafafeta i pe ke o tua pe a makore i pe ke ma a kawa tu aipe i he lotu ko iana e kamata aki ai polo kalama e ahoni, pa pehe ke ngai tala whakata kotoa pe ko o atu pe ame i he faleni i he ahoni ke ma atu pe ke mapuipui atu pe ai ka he lava ai ki taimi o kumu whainga marie ke o atu ai he e ton braseni ai ngahi update pe amo e ngahi whakamalo o fiema o ke o atu i he ope e ahoni. Oia e ka waka tutu kumalo api toho mou me amai ki he tau polo kalama e ahoni, ta tari fie fia e tau paionia, lolo hea turi ki whanga tu pouniua, pe he fo ki ke tangata ik palesteni, fai fe kao palo fesa toke tana siri waka uta ka uma e komiti, kuo nao tari io ke whaho ko e ngai fatongi ako toa pe, mai ako tutu ku i Aotearoani. I he wata ko e ni, ko whaamu ke oange pe, ai whainga mari e ko e ni ki ala atu, ke ne o atu, ai tu unga o iai ai aka tutuku i Nusilani. Hiri ko ia hono whakahoko e katoanga, ai ta uko ia fitu hiva o e api ako. Ai ena e toki o si atia i he wiki uraki ko ia o sune latu. Malo ta uma o e hoatan, pa malo apito o whawhainga maari ho taimi, ta imgo toa peo whae whatangi atu, ko hi ako e polo kalama ko ia mo i aka tutuku e ako maalunga tonga. Whamore more o mai hangai update, pe ako lawe ipe o ku iai e ngahi tu unga ke whakamalo ia e ahoni, tuku ha te taimi ko ini maau, malo apito.
2: La tō ka take o ku i kai ke ongo mai ho o le awha more more. Maria ka take o hoka teka e wakai ange peko hame o hoke device ala tō ka take.
1: Ia, a wawo o whape. Pea ko pehe ke u kamata pe mua hano atu e ngahi update kai toki ka wakai ai sound system ala atu pe rawa o ngā ue mai i he ahoni. O hange ko iana mō mea i e, ka waka tutuku ko lawa lele e tau katoa ngā ai a koe katoa ngā koe ni nei whakahoko fokia i he wiki uraki ko ia o mahina ni kaina tau kamata he fiaf tō pule lulu ka tau whaka osilewa i he fiaf sāpate. Pea koe koe tāpua ki mōni ai katoanga koe ni nai whakahoko pe a hangi koe ku hawhawhaho ha atu i e ngahi wike ki muange koe teu teu e ni koe teu teu kulahi pe a koe iwi nai kai ke fulahi ka koe lotu na ne ave ki tau toru ki tau langa pe a koe no whawhiawhia a nganga ka waka tutuku koe uhi a koe koe fia fi mahu inga foki ai fia fitau pule lulu ai nā tau ia koe tau cultural evening but koe mea taha ki tau mana tu ina e, koe fia fia u tau loki feilo ngaki ai, feilo aki, tau toi catch up moe ngai to ua ko, ka koe, koe, koe fia fia a e fia fiko ia, koe ia he koe fia fiko ia, na e kakato mai a e kosliho me i tonga, ko nao tolfongi na nao mai e whainga maari e koe ni ke tau hanga hosti ai a e tau fitu hiva, a fia fia a pito e te sio ki he mea mai a e tangata i pareste ni, pe he ki he sekretari lahi, pe he foki e tau pa anga lahi, pe a moe toinga e komiti, pe a na e kau foki e kau folau koe ni me i tonga, a Lord Luani, pe a mo Lady Luani. Ka ke kawaka tutuku, koe mea koe ngoe nao pehe, ko pehe koe top e tau katoanga koe whai mea e ua. Ulu aki, na e ka kato ai, a tau pehe I he tumu aki o tonga. Pea ka kato ai, pa moe tumu aki o Aotearoa. Koe hako, koe hae uinga. Ko uia hena e mea tonu heni ai tai a moni whono whono koula o loto palasi. Ka koe siweri hau haua, mo lau lo taha, oi o tutonga. Pea, ko princesi Angelica latu fui peka halai walu mata aho, na pua o kalani tuku aho. Pea ko hono ua, na e mea heni, pea moe e malata, moe heilala whaotsia, oi api ko mahina whekite. Tahine ko salote lupe pau, salamasina purea, wahine ari I oi hau tuita tayone. Pea koe kamata e tau ki katoanga, na tau kamata ake e tau pōwhiri, na I heni ai ai papakupa, pea mehe tainui, pea moe whafofonga oi kuini mauri. Pea nau pehelewa ko whena pasi, pa ko lava e katoa ngā ia. Ko e ngahi ongongo kehe kehe ki ai, nai hau eksia apito ai katoa ngā. Hena e mea mai pia mo pilinistu pereha ke, I he katoa ngā, I ai pia mo e eiki hoku kolo, Lavinia. Whangake, pia pehe foki kia Egliana Hola, nanau ia e pehe foki ki a eiki anaseini te pou vei hola fustua pe pehe foki nei mea mai foki pa mo eik mohe ofo hae walu pe ka kato au pito ai ngai fatongia nei totonu ke whakahoko pe ko ia e kawaka tutuku ko e mea lewa o ko whakakaukau at kia he taini mi I he ene pehe o kuia I mo ngai tu unga ia ke whakamalo ia tau ki ai ai le ti o koe ni. Ko hia koe wike ua katoa pe, o mai e te evita, kai o maarinta, ai whainga maari e kia te au, po la atu, ko siare, ko whangafua, a nau, mongi nau tolu, ai kau me mipa o e komiti pule, pa pehe foki ki he fundraising, pa mo e komiti whaso siare, ke mau kau atu, I hono tu uaki ko ia e tau katoa ngā. Ka ko utui pe ko la atu, o kulava o sound o ngā ue. Ko tui pe I kai te hoko atu pe. Ko ia koe ngahi kapauna I kai e polo kalama koe ni, e tō lahi au pito e konga ia ko tutuku he ka kenau mau e kenau tolu e ngahi o ngongo koe ia kwha o atu I he imeiri pe he foki na tau ngā ue aki pe amoe Facebook. Ko ia koe ngahi tō keke tau pe he koe kauholo mua Now prefer and now tolu ya eletio mo imeiri pa pehe ko ka mui aki now prefer and now tolu social media pa ko ya nai fai befinga tangata ik palestini ka ma fo no toko ni pa ko e se fokia o e komiti fenga pa anga pa pehe ke komiti fa sociale pa ko e pule hi va fokia o ko e fa malo ma ke he foki heni ki he e koslio ko itonga ko ia ko ta uni A o mai e tangata e ki whai whekau, pia koe palestini ia, a whai whekau toke tā te vita whike mawhi kalasi o no tolu, a ko hiki whonua ke kalasi fitu o no, pia mo Elizabeth Baker, koe sikei tali lahi ia, kalasi ia e walu taha walu ua, pia pefo ka mela ia tui pulotu, ko kau fuka mela ia, e kau kuris mua ia ia te au, po ke wha mori mori pe mela ia, o ke ke umau ho to uako, a ka ko ki mua au pito ia, ia ki mau tolu. Pa koe whainga maari e whaafo ofa e te sio ki he lava mai ai kosli o mei tonga o mai mo e nau whaiva o tā e fiafko ia. Pea nofo atu foki a palalafa fefeka pe ko la aina ta aufa aini I he kalasia o e taiwa fitua no mo e maa ulu ulu anu silani lava koto hano whaahoko ia e fiafto pule lulu. Koe koe tau pol o e tau ni na ia I e ngahi korisi pe koe ngahi ako tutuku, nā tau whakahonga I, koe uia, koe whetokoni aki, o tau whakahoko, loloto ngā e tau, mei sanuari ki tise mai tau kotoa pe. Ke he pe a e tau nia, koe hunga koe tau katoanga, koe katoanga whakatoa, ngā e tau koe, o tau katoanga pe tatoru inu silani. Pea koe ia koe tau nina e aweange, ai ngahi te pile complimentary, ai ngahi ako tutuku toko lahi, ange koe korisi tuku a fo'ou, korisi tuku lia hona, korisi tuku taku I lau, korisi tuku maile fihi mo siru tapu, pe pehe foki ki atele, peko e kau kuinsalo te me kau toloa na na wo mai ki na tolu i he ngahi whaianga lotu ko ia na na tokoni mai ki he konseti ko ia na isi kore atu e la atu o ngorea pe amo ene komiti pe a na oso at pe la atu e hingo e ngai sias ko ia na e whahu mai ai ngai ako tutuke he i he ngahi te pile ko ia pe a ko ia kau tutuku whakamalo atu he ko ia na iai ai ngahi to wa ko ia na na u Fili ki nao tolu ke nao nao tolu ia o kau i he whinga paanga ko ia ho nao ngahi si a si. Pea ia lewa mo ngahi tō uako na nao toko ni mai ai panga ni maa whena i kole atu. Pea ia i pēmo ngahi maho inga kehe kehe nai o mai ka koe se niti kotoa pe nai o mai na tāria mo e loto hanga maari e au pito. Ana whatokanga i e mea ma kehe i he ta uni o ki ai ai to wiki ange na te ke ma o ona e matoru ia e ki tanga tai ko si ona tonga na e fau ia to no ingo hele tio he ne ke i lo no ta u tai mina ma o mai ai ho no a to o ko fi fi a o pito ki matoru he ko mi tiko ia ko e ma o si o ni ke ka ha u Te hangi ko tai mi ko na fraho ko e katoa nga, hene a ki nao tolu ke i laumari e paionia. Pea ki heni mo ki nao tō na nao tataki mai e ngā ue, e ngahi tau e ni fiha me ai. Ange ko wailangi langa tū fui, ange ko te whatoka ngai. E seta, whinau. Ka maa ki nao tō na nao palesteni, e ngahi tau ki mu atu, tāri tamanu. Pehe foki ki a Nightingale tupo, kulotonga me mipa foki ia i he komiti pule ko anu sila ni he tai ni ko kina tolu na na tataki mai ai ako tutuku he ngai tau lahi. Hoko foki ko e mole i e tauni ai pekia ko ia moa pahulu kana e kawe toko taha ko e ni i hono tataki mai hoko ko e tau panga fuolo a pito ai ako tutuku. Ana e fie fia ai komiti lolo tonga ko hia ko e foi fotu ko e ni na e whakahoko he tangata e palestini ko kina tolu ko toa pena na hugo ke apia ko me tahi wa whafitu o a umai ke tahiva fitu hi, tahiva ono hiva na hūtai to tongi ki nao tōlu ia. Pea ka mata mai lewa i e fitnoa, o a umai ke tau kōsi na nao to tongi he polo, pea na nao to tongi me nao mea ofa ke whahoko a ke tau katoanga. Kono wha katoa ka waka tutuku, o ke kia mo ua. Osko to e mo ua, me he teu teu fale, me he keita, me he DJ, me he tā mea, me he veni uko na tau ngāwe aki, o la vale lei e tau ngāwe, pe ai me whakahounga, ai tangata e ki malanga i e aho, whakahounga i e tau whai hiva, whakato ounga i moe kau lea, kai uma afo ki e tau paionia, pe a la vale lei e ngai whatongia koia, koe uhinga ene lava koia, ha? Uape, uluaki, koe lotu, moe tari lotu ai otua, uaki ai, koho kau mai. Pea ko ia, koe whamalo ia, o atu e hawa tā koe ni, koe loto, fonu ia i he whawhetai, pea o ge e, ai lau ai kau palangi upe he, all glory to God. Koe moni au pito tuku, ai langi langi, moe koloria kotoa peki otua, he ka na i kai e otua, he ka ke tai kuna. Pea ko ia, kau katu tuku, koe tau katoa ngā ia na yanga pe he, whawhetia au pito e lava ko ia, ai meet and greet he topule lulu, whawhetia e lava ko ia, grand ball i he aho whalaite, whawhetia pea moe tau malanga i ho tau aho i he tokonaki pea pe foki ki he tau polo tu ko ia na e whakahoko. Ko tui ko e ta uni he atu kuanga pe ki tau tolu ke whakahoko e tau annual general meeting pa tau wanga pe tato ke whae tau tariu i ka koe tau ni na e kehe. Osi pe koe e malanga pe hoko a gleva e tariu i pe amoe annual general meeting na e tataki e koslio whakatoa me tonga. Ka kau katoa kia e ngai chepta ko ia, na nau kau mai ke katoa ngā koe ni. Ka ihe taim ta tau pe, na e lava atu lewa a whirimotua koe ni whahua ape, he ka lātu o lea, ko siale moi moi, mo whaafua hala unga, pe moi toi ngā o e komiti ki he teu teu i ko ia o e keita, pa ufa mahalo apito, ki a ake sa tupou, ko hinga ko ne... Loto fie fia, ke ne whakahoko ai catering koe ni o e fiafi koe ni, ko ia foki ke, uinga foki ke hiki ai ilo, ai tahine princesi, kai o maa foki a eki, a lupe pau, pe a pehe foki, Kahiki ana se intu po vei hola na whakahau ko pēn i e holo ko ia o loto whale ia. Pea ko ne hiri ko ia, pea nā tau toki mātuku lewa. Ko whanongo me he ngai feedback ko ne ai ngai to ua ko, na nā whie whia a pito hono oange ai ki taimi, ke nau ko taimi ia o nau tolum ho nau to ua ko. Ia e ngai to ua ko na nau cruise, ia e ngai to ua ko na nau eva pass, ia e ngai to ua ko na nau tina, ia e ngai to ua ko ia na e puka e nau Airbnb, o na whaikea e nau whakataha. Pea whawhiwhia, ko ia ko e osi koe katoanga, lipoti mai he security, ai koe kau security koe na e ngau he katoanga, a hoa moa mai kau tonga. Tala mai fuanga lele ia pito kau tonga high school, pia koe whawhita i peke e ki, na e lawa lele, pia koe nau te pe fule o lele ia pito, hiwa kau tā mea papa koe a koe li toke tā koe li tonga, kai umaafo ki a toke tā sione vaka, pia nai kau ki ai, ai tangata e ki presiden whakatoa, koe nau tā mea papa, nai tā ia e whiafta pule lulu whaka fo whapito, pia o mai e ngahi o ngongo, o kumeli e au pito ke e tau whanongo. Pea ku teu na ia hea whainga maari e ke awe ai tā mea papā ki tōnga. Pea pehe fōki ki he ke tā mea, a tā mea uhila. Ai koe live band koe ni, kono whakakoloanga. Ko ia koe whakaawa e ki i tāhine, e ki ana seini tupo vei hola a fustua, ai tā mea. Pepe toki hoko atu ki a ia kauhiwana nau teu teu peheni o ia whamalo atu ki a Susana Boriva Ati ka uma a Tonga High School Band ko ia kono whakolo ai tau katoa ngā ake e tau ngai tā mea pafie fia apito ia pepe hepe foki he tau pono e malolo lewa tā mea papa ka hoko atu pe ai live band whafo whapito Hoko pē ai ngahi mea tatau i e ngahi mauanga te lesi ko iana e kau atu ki ai ngahi ako tutuku, hangi ko whawha tātā ke mauto uako, ko e mauto uako a mauto luia, o ki ai tō taha e mau kau whaifekau, ko ia o ku whaifekau ko i lotu whare ia, pana mau whahoku whatongia ki mauto lu he malanga a lotu whare ia. Whahoku whatongia a e tau koula, pe ko e tahi wahi watolu i papatoe, ko hia ko e whaifekau, o nau tō uako, a saia, na nau pau ki nau tolu ki ai pia mo ngai to ko ke ke pe hango e fitu o no a fie fie a pito pe a ko e ku lave i na to faka o si pe he a ho to a pole lulu a ka me mi pa me ka fola o ko ya na na o a lava mai ke ka to anga ko me ta o fe ma o ke u fa malo ia ko e u nga fu ko ka to anga ko ni ka to anga faka ka to ia pa ko ina ma fie fie ke ma fa lave ki San Francisco ki a taua, pia si lava mai a taua o mau katoanga, ko e hola mai pe a taua, pato e hola pe a taua ia i ai, kei ke aha mau taimi ke mau si i vahe vahe moia, ka ko e mea whawhie fia moone, hange ko te sio koe ni ki a taua, pia mohono to uako, e nau si o mai o popo i a taua, hene e mahino i e pe, ka ke lava mai a taua ke kau he kau MC, kana i hene lava mai mau fie fia a pito i he whainga maari e koia. Aia koe taua halapua koe to ua koia o e taha hiva hiva noa. Nau fie fia a pito, pea pehe foki ki he tahiva fitu walu, aia ko ki nau tolu ia, ko kau mai a Kerry Lavaki. Kerry Lavaki, ko ene hene i foki ana ia ko ia ko e mai moa ako ko ia aitahine princesi, kana e kau mai a Kerry he whafofonga mai ko ene. Pea a kaike u a hangau ia ilo i poko hae uhinga na e mo ua ia te evita morinta, a kaike ne lava ange ki he polo, ko ako si imole ni malatu e tohi o mohingoa he matapā, whakamalo pe a e whakahonga ia, pa keke ia hahano e keke mo lava mai na whange ue ki te mai hamau taimi. A koe taini mi le waka wako tutuku, hange ko ia o mo mea i, ko o si mahino ai aho ko ni o te wai katoa ngā ki e tau kaha u, ko ke kehe ko ni o e katoa ngā i e tau ni mo e katoa ngā ko i tonga, ko e tau kaha u, ko e tau walu noa ia. Tau walu noa ia api ako, pe ako ia o whaho ko e katoa ngā ia ko ia ki tonga, pe ako nau kamata nato he pule lulu. Kamata e katoanga ki tonga he aho pule lulu ia, pea ko ia e kawaka tutuku, mō teu teu. O teu teu ko hia ke tau foki ki tonga i he tau kaha u, pea fie ma o foki ke mau e tau ngahi whahoko whatongia ke whakahoko, koe mone lau koe katoanga ko tau pe ugea heno kawenga. pia tau maa lolo le lei pe, kai ole wa te foki mai kau konferenisi, kai te whakahoko atu o hange koe na mo mea i e aho koe na whakahoko e eno general meeting. Koe, kole koe mei he kosli o whakatoa. Ai o pehe kapau te tau totongi o o mai tau seniti ke tau hanga o totongi a ko hia ko e te teu ko ia ka tau hanga o fema o ia ke tau a hongo tau lele i taha ke lava e seniti ko e ni ke ma o ke tau fononga mo ia he tau kaha un pe a te utoki whakahoko atu pe a mo whanga fua i ha ngai polo kalama ki muyange ka e koe foki mai pe a e tangata ik pare seni pe a koe mea lewa e hoko e o atu e imeiri pe a e ui mo e tau whakataha ko hia ke tau tala noa ki he tau teu teu ko ia e tau foki ki tonga e tau kaha u ko pau peke ia e tau faiwa ko pau peke ia e tau tau olunga a ka ke uilo ke he hiwa na whange o ko pia e teu teu e tau hiwa ko hinga na e whaamu ke lava a la tu o tala noa e honka ko ia ko e maumaufa teknikale o ku ka ke si lava mai a la tu pa ko tui ko e porokala mahoko te mato e foku mai mo la tu o kia e ngahi to wako fa ambe ke fa malo ia to mo ngai to kon ko to ape na fa ko mai ki he ngau e ko ia aya ko tutuku hange ko e ta ko ula tai wa hiva to lu talu e kamata e ka to nga me to pule lulu pe aki mu ape i ai mo mo aunga ko e hoko ko e ni mata o mata o mo to hema o oku pe mo ta mata e palestini ka o ma fu ke ta pa nga pe pe ke ko to a o e komiti a nga we ko ia ko e nga hi fatongia ke faka hoko na mo to ko ni ka nei kai ho mo to ko ni e ka ke ilo pe te ma si fe fe ko ia fa malo atu ki he a pataloni e klavinia fa ke a veikune ko ia ko e o whaingamari Maria i hoto uako ke nā o lava mai o toko ni mai ka ki mau tōlu. Ai taim da tau ko e whanawhana o la, ai ko e tahi wa walu ni mā ia, a pehe ki he kalofia mā, ai ko e tahi wa fitu o no ia, a pehe foki ki he tahi wa fitu hiwa, pe koe au lola, ai a foki o koe to wa koe a seare moi moi ko nau ta ue ni nga tawanga koe a o katoanga i. Pe au fie fie au pito, o lava e fitu hiva, pe a mo whanongo pe pehe u ki i fuolo, e keke whai ato ha fetu taki atu, kana e o atu pe ai whamalo ke whafofonga e a te tangata e ki palestini, e honga ia au pito ho mo talango fua, pe a keke ngā loa ni ai tō ua koko ia o e tangata e ki palestini, ai ako wha i mata ko ula ia, pe koe valtaha valua, pe he foki ki he tō ua koko ia e funga kawa. O kuto ua ko ia, koe mau paionia, ne hone mo mo ua, toke tāna e lastione na ina lasta o hala tuitu ia, lava mai, mea mai mono hoa, ko uhia ke turi turi mai anga i fatongia ko ia o e funga kawa, he koe osi fukone e fitu hiva, ka tau fononga ki tonga, ki he valu noa. Fie fia au pito, lava mai mau pataloni, pehe ke mau tax, kolinias fatai, nane lava mai, ko uhia ko e fatongia, ngai fatongia ke ke, he pa mau palesteni, pauline tupo niwa ta aufa, fraho ko e fatongia, fafo ofa ko e ni. Ko e pehe ko e taha ngai highlighti nā ku pehe i he katoanga koe ni, ko hui anfu koe mea mai a hoakawa mei liku. O kau mai he katoanga koe ni. Taimu koe nei whakahoko ai e fitu nima, lolo tonga ai e ne paremia, nā kai te lawa ke mea mai ke katoanga ka ihe ta uni, nā mea mai ke katoanga, pe hange koe na mo whanongo pe ki ai, ke e ne mea koe nei whakahoko lolo tonga koe ia ai hua ilo ai ongo tamai ki. Oku tau teu teu e subscription, pe ak tau teu teu moi pasi. Pe a ai pe e nusila e de pasi ke tau sio ki ai poko e hae ngai fatongia ko ia ko e mena fie fia na toko lahe apito e kau holo mua i he katoanga ko e ni nau ma u hangatonu pe ai ngahi kore mei tonga pe a pehe foki ki he kore ko e ni ai minister mo ui lolo tonga pe a fafifia au pito e te whanongo atu ki he pou a koia o e koslio lava mai foki mo e pule ako lolo tonga ana vei koso pe foki ki he se a koia o e PTA a CEO salo te sisifa a si, hao e CEO ia o kawia i e komiti kulupu keita ko eni a hivatolu fafo o fapi to tonga high school ang ai fa fa tongi ko to ape pe hange ko ta tala ko ya ko tutuku o ku ta ko ris tutuku a ko tutuku ka to ape me ka holo mu a ke ka mu ya ki at the end of the day we are all ex students o a ape ko a ko malunga tonga ko o si ta ta mi ke a honi ka ga tutuku fi fi a pito homo me a mai a honi ke ta polo kalama pe a ko tu ipe e ho nga pe ai ki fa malo vai vai na o atu he na e pala ni ke fa ho ka ti he to kon palestini ta ko e a nga pe ia ai teknolosia ia a ho nga au ia a ho ke ki nga au a mo a fa malo a homo me a mai rin ta mo te vita malo ma fa nga mari te ma te foki mai pe ha wi ke u a me hen o fa ke mo ma o ha wi ke en le le ha mo fi fi a ka ta tok fe lo a ki ha wi ke u a me hen malo a pito mo me a
2: Fau malo atu e Maria hono whakakata polo kalama e ka waka tutuku tau toki foki mai i he wike waka hoko malo.
1: Malo.
3: Ko e mauti mi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki. O laonge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tōu tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
4: Oi, ko ki tu waki pe ia. Oh, ta ko e taim to tonu e ni ke whamanatu atu, ai hoho malo i e whahai tā momoko. Ka wai mo e flu, ai auk malawa ki ke whahoko he tai mini. Puka lewa i he book myvaccine.nz pe whetu taki ki hoto ke tā. Oh, he toi tatari. Te ke lava o kolo si ieni ka kato iho ori si ki mo ae foi tu aki ono hoko.
5: Komo alo ki fe.
6: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ae ho siwi.
5: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
3: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
6: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
3: E hao i he meili.
0: Ko kore whanga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo fo i me a kai ko e ni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Ko foi ufi, ko e kau meire, kaho kaho, mo e mahoa. O ku iai foki, pia mo e hopa, mo e mei, ku ositao, pia mo e la i pere, o ku kilo e fa, i he mile mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni, ko e na, ke mao me iai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whanga maari koni ke o atoa i e ki i whanonongo koni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngomau tolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Tanga maari koni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiri atu ke he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo. Ko e tatani ostamini te ua hiva pa mehe taha, hafe a e ua, ko e tau programa fokeni, pe amoe kawaka tutuku ko ia a e... se atou tai ai e whakahoko atu hana o sekretari i he efia fini te vita kata ofa e, te vita kau o atu pe ai himi te ausipa tok fokeatika te koe malo.

Yeah, baka hiri ai ki pou pou fala o mari te ufai. O hange pe ko ia ko fa mu na fa am pe fo ko ta ka 5 ka ko to ape ka wa ko tutu ko sia to tai. O ta ta wa pe ngai funga vaka ke na fa ho ka ai por kala ma ka ko hi ko ngai fa tongia ke ke u ka wa ki ai ai ka 5 ka ba ko ro to pe ke tongia ai por kala ma fala o mari o e pong pong ini. Ba ta to ho ko atu ke ta u proclama ongong ke Kristu tuku. Pero son ko ya malanga iko ya pongpong ki ngai sias fa kristiane o tata upe ai sias katolika pa mo sias wesliana ka sias fa presbyterian pa mo kita tolu ai ka u kristiane ko eta u u gospel ka pongpongi ko mati wa hongo fulu pe te to o pe me ya i hakonga i he wa hongo fulu o mati u ke fa ya ki hata u ki popo fa la u mali he tau haf owa Ma di wa hongo fulu pa ko vesi wa valu aia ko ia o pehea hono whakarea wa valu ki he toltaha. Pea oua te momomo i mana wa he ke te kina o tolu o tamate i ai sino pe ka koe lau maarie o kui kai te naulava ke tamate i. Ka ke mo mana wa he tuu ki a te ia o mawhai ke whaka auha i heri ai lau maarie mo sino whakatou osi. I kai o ku whātau haongo ki misi e toko ua ki a konga se eniti pe ka i kai patu ke kere kere hana taha tai mea ki ai e ho mouta mai. Vesi toutaha koia oa te mou mana wahe o ku mou mahu inga ki mou tolu i e whanga misi tola. Ke taungata mi ai. Koe taha ene ngahi whekau mahu inga a si isu ki he ne kauako. Pea koe ke ngata pe he ne kauako i e tau eni e wafe. Ko ne whai ai ai whahino hino maari e koe ni ki he ne kauako nga. Ke oa te nau mana wa he ke te ki nau tolu o ku nau tamate i a si nobe. O whai nga tula pe ia ke kau mawhai maalunga ke na hoanga o tamatei ha taha be i hea whahinga mawhai pia kua upe ke mawhai whaka kautau na e tūtū ni ai ke whaka auha a ki nau tolu kotoa be o ku tui kia sisu pe koe lotu wha karisti ane ka koe whahino hino koe na sisu ke oa te mou mana wahe ke oa te tau mana wahe ki tau tolu ki hangai tūtū uni a ko fai mai kai ki tau tolu ka koe whakalo to lahi e ne si isu e ne ka wako ke mou loto lahi pe a mou loto toa ke mou malangai a lot whakaristi ane pe koe loko malangai a si isu ka lai si pa koe whekau ia kai ki tau tolu i ngai ahoni ka wako tutuku koe tau tefto i ngā ue ia ko hui ku tau wako o tau iloi ai folo fola pe a uhoko o tau tolahi koe kau palo fesa ia o e lot whakaristi ane na uhoko koe kau toke tā whala filosefa i he mala e whakaristi ane koe kau mau wha ilonga kehe kehe i he lotu whakaristi ane ka koe whahino hino koe na si isu o whai mea ki tau tolu ke tau malangai ai o ngongo lelei o ona pea oua te tau mana wahe koe tau uni o tau whamana tuai pa o tau kātua ngai ai pea koe hui o tau whemo e kina i he ngai ahoni ai kau whai whikau pea moe toho lahi pe ngai si asi o ku hoko he tau uni ahono whamana tua ai hake mai ai lotu whaka kariste ane. Koe hake mai ia pia me kakai muri na nau loto la, na i kai nau mana wahe. Pia neongo tau wha manatu eni ai tau uange au, kako manatu i be ai whaino hino na e whaika te au e taha e tau kau pule ako. Pia koe kau palestenia o ngai siasi e ngai aho ki mui ni. Koe taha e nau ngai whaino ino, o kui kai koe tau uange au pe na e hake mai, na e kakai ia ki mua. Pea kou manatu ke wha matala wha historia ko ia, ke aho hongo fulu ko ia o epeleri, taha fitu hiva fitu. Tau kātua ngai e ki tau tolu, ai taha walu o ua, pa mwe taha walu wa ano. Ka kou hi koe aho ni koe kulau, ai tala noa koe ni, ke oa te tau mana wahe. Pea kou manatu ai ke kau whakahake lotu na nau tu uta i he aho hongo fulu o epeleri, taha fitu hiva fitu, i he wakana e whakahingoa koe tafu
na nau tu

0: uta he taulanga mauwhanga. Pana nau whakahifo ai ki, ki uta i aho tahaua o e pereri a tawhitu hiwa fitu. Koe ka kai, na i kai ke nau mana wahe i he ongo atu koe ai ngai wholau mai koe a Captain Cook i he tawhitu fit fitu, tawhitu fitu hiwa. Pea koe au mai e ni ke tawhitu hiwa fitu. Nā nau os whanongo pe, ke nau wha ehi ehi me he ave lotu ke Pasifiki he ko noiku a ngai e tamate ki nau tolu ko hui ko hanau koloa pea mua whahinga me au ku nau whai o whakatatau ke nau ngai whie mau. Ka kou mana tu ai ki whakatū uta ko ia ai kau misnare. Nai tamate i honau ni i. Pea whakapong i honau ni i. Pea koe uhi koe, koe leso ni koe oe ahoni. Kane taunga. Kane taunga ai kau whakahake lotu ko ia. He kai ke hausia e tonga. Pea kai ke hausia e tupou uluaki. Ai mo oni whakakaristi hane ko ia. Kene hapai hake ho tauwhonua ki o tua. Na e whakahake i rota whonua. Pako tui, ko e tahaia ngai kawenga, o e tau kātoanga whakamanatu e hake lotu. Tonga, whonua monu ia. Ko tau monu ia ngai, ko hui ko o tua, na e whakahake i o tau. Ko na e kai kena o mana vahe. Pako tau whatongi ai au ki tau tolu, ka wako tutuku, i e whonua o ku tau iai. Wae ngai o tua keke, o tau shio ki ai, koe koloa, koe paanga, koe tau whanau, koe tau mali, ka kuhi koe whahino hino, koe asisu. Mea whika ulua ki, ke tau tui, pa ke ngata pehe tau tui koe ka sisu kalaisi, pa tau tai mana vahe, pa tau whai e mea koe wae tai mila, o tau mana vahe, ke whai e mea, o whina ngalo ke ai asisu kalaisi, ko uhi koe tau shio, ko tau kau ngā whanonga, tau shio ke ho tau ngahi wife, tau shio ke he tau whanau, tau shio ke ngai whakakau kau lelei, i he whanuani, kai kai ke tau maalohi, ke tau malangai ai huafa koe o si isu kalaisi ai koe o kune whakamo ui ki tau tolu. Pea koe ai koe leso ni koe ni oe aho ni ai e malangai koe a pongpongi. Koe o tua koe utau lotu ki ai o kune tokangai ki tau tolu. Pea koe o tua ia tene tataki ki tau tolu. Pea koe o tua ia tene whakakoloa ki tau tolu. Ka koe whaloto lahi ka wako tutuku. Mok mou tolu koto a be, kou mou whanongo mai ke tau le soni oe aho ni, ke whai ake aho no tataki ki tau tolu, ke oa pete tau mana vahe, aho no malangai ai huafa koe o si isu kalaisi. Koe toko tahaia o gulahi, pa koe toko tahaia o mafai, koe toko taha pea tene toko ni ki tau tolu, ka pau koe tau masiva, tene ongo i ki tau tolu. He nai ongo i pe, e he kau holomu ai ate ki tau tolu, ai nau mamahi ai eiko si isu kalaisi. O hange koe ngai whakatanga nai whai, pa koe tahaia ngai lea a polikapi, ko uta uvalu ngō fulu maonoi. Te keu ilo a fo i kovi, ko whai mai e si isu kia te au. Pa koe umaki ai ke tau whai, ha ngā ue utai whiunga pia mono fina ngalo. Pia ko iai koe poupou ko whai i hoani, ke tawangi ke tokoni mai a hono lau maalie, ke kawako tutuku, ke ilonga e ngahi mo oni ko toa pe, ko whakahino hino ki kiai ki tau tolu e si isu kalaisi. Pia tau mate ki ai. Tau mamahi i ai, pia pau ha me aia, e more ai e tau mo ui, pia more ai e tau koloa, ko uhi koe huafa si isu. Pia kune whakaloto lahi mai. Ko ia, o kune fuaki e ne mo ui, ko uhi ko au. E toi ma umai ai mo ui ko ia, i he pule anga kune teu teu mai ma tau tolu. Ko ia ube ai whakaloto lahi, pia moe pou pou, o ku fai whakalau maari, ki he tau polokala mai ka wako tutuku, o hange ko ia ku ashi, i a mātiu vai hongo fulu, a vesu, a tolungo fulu mātara. Ko ia, ke oa te tau mana vahe, ke tau lot. E o tua koe nā ne ngāhui ki mau tolu ke mau mo ui. Pa koe o tua pē koe nā ke hō mai ke mau mo ui. Pa koe o tua pē nā ke wholofola ke mau whakatolahi. Mau whawhita i atu e o tua he koloa wholofola o e aoni. Ku ke hinoi ki mau tolu ke oe te mau mana wahe ke he mate. Ka mau whakamawhola ai o ngongo lele o sisu kraisi. Mau whawhita i o tua ne ai hakakai nā nau tū ma ukai mate mua. nei tutu pe grisiua ki na toru nei fa pong ki na toru ko hi pe ko hua fa pe afiona aon ma uha kai lang tau ma fifia fifia hi fa le tu bo ko hi ga lotu at na ha pe mo jisu o ka nga ton yo ma la mari ta bo ag maya e por kala ma aon pa ke ta bo ag fa foi tu tu maya ki ma toru ke fa ya ke ma fa fa tongia ki ate ko e mau kōriko tō aini a Sisu Christ ko mau eiki. Amen. Whamalo a bito he toi gwene tau ki miniti i pa mi he tai nimpa osi e tau polo kalama ko e whama manatu atu pe a ko hui ko e tau u polo kalama whaka osi eni e mahina ko sune na e amanaki foki ke o atu ka ko e hange ko ia ko mo whanongo ku os tuku atu i he redio a BMM a e ongongo whaka Whaka maman lahi ko ia ke tau katoa ngā i tonga hono tuku mai e seka i tali lahi pa koutui mō os whanong katoa ke ngā i polo kalama ko ia aina e tuku atu i he tau whanongonongo i he ahopule lulu na e whakafou mai me he seka i tali lahi o e konfere nisi e Alfred Atiola i he pule lulu pia mō ngā i polo kalama katoa ko ia pia koutui pe ku tau osi mea katoa pe kia e kau koristu tuku ki he tau ngahi polo kalama fō tūtū ko ia ki hono ho kamata i plinis kalauni e toki ha ele atu foki a e tamatu i pa me inu silani a kohi te tau tok whanongo mea i angai o ngong e toki tuku atu ka koe tau polo kalama ko ina asia tau tai hoko e whaia he aho wha pia ko ia a neongo e tau wha amu ke tau itonga ka atoa pe ke tau tok foki mai e hili a e wha manatu ko ia o e aho wha ko ia o siulai ke ko ngā e osfoke a konferensi e aho ua i he katoanga ko ia i hifo ai au tau teu teu ki ai ho tau ngai i nasi pe ki he katoanga wha os ko ia pe guai pe fo ho tau fo i nasi ki he kois tutuku ai a koe na tau os i whaata ai paanga ko ia e ua kilu ko ia koe tau au fa malo a tupe ku os mau ka to a nga nga u ko ya ke ta me afra pa nga pa ku os ma teu teu o me ka mata nga pe ta u lele ko ina e ta u polo kalama ko ina i tonga e fra hoko ko ini i he u ke ka ha u e ka mata pe ya i he posa pa te he ku ka mata ai nga i polo tu e nga i fo tu tu ko ina ku osi o atu a ka ko stu tu ku pe ko hui o ta u alu ai pa ko nga ta ai konferensi ki a u lu aki pe ko ka toanga ko ia i hifo tau kau katoa pe ki ai pa kua e tau ngai mea ofa ke whaka osi aki pia koe tāpu ni whuka e konfenisi o kua e pe foki ho tau whatongia ke whare o ene afio ko hui foki ko e aho whao siulai ka ko hui e iai pe ai whahinga tēnā u nofu atu i he katoanga ka ko hui ko whatongia whakasike i tari te u foki mai ki he tau polo kalama ko ia i he aho whao ko ia o siulai ko e tau ulak fo tutu ia ke main ko siulai ka ko e tau ngai whanongo nongo pena ke mo wakai fo pe ke tau pesi o ku tuku katoa hau tuai e tau programa me EPUF programa ko ena a EPUF u tau lave i katoa pe ke tau ufatonga iange ko e tau mui mui katoa pe he tau polo kalama ka ko ia ko e awha pe te ipoa ki atu a sekeritari he tau katoa nga ko ia ki he whare ko ia o ene afio he awha o whai ai e tau polo kalama ko uhi na atu usi e he kau whai polo kalama e tau polo kalama a ko uhi ko e kai ke tau whakakato ka ko iai ko e tau whanongonongo pe ia ko e taha toi mea ke a te tau tari katoa pe te tau toki whetau laki pe ke konferenisi ke wike kaha u ka ko uhi ko e ahoni ko e tau polo kalama whaka osi eni he mahina ko sune o ku osmau maari e pe tau polo kalama ki tonga pe amu e ka tau ngahi tutu uni ko ia ke whaka hoko ki e konferenisi he lolo tonga e tau i tonga a ko ia pe te ita pa morinta o wha maalo lahi atu ka ki moua ko hui ko mou ki i whaka whainga maari i a e polo kalama ko ia e ka wako tutuku neongo peu tō lahi e ka wako tutuku o na u whainga mai ke mau hanau ki taimi ka ko wha maalo tu te vita mulinta ko hui ko ke hoko hoko atu ko ko ngata anga pe ki fa no no ko o si fa hoko atu ko lava e tau lotu atau tol pa ko lava e tau ngai fa no no ke tau wakai ka to ke he programa e puefi pe amo tau to si o ka to ki tonga i he wike ka u pe a te to foki mai ki he ni i he afa ko a hoia o hoko ai e tamatui leve leve malanga ka wafe atu he.
1: Ko whamalo atu ki sekretari, la valere i koe polo kalama, i he e fia fini kage, ki toa ngā koni ko o atu e beha tau a hiva, ko hoko e wate ta kolosea ki a seria ke tau ongongo, pe a mei ai, malo.

0: ne wa fe wa no ko a malolo ma ke ke failonga aki a centuria no wa o lotu ka ko eta e wange au e hono tari ko ia te mo hono fotu a lotu kristiane i tonga pe ko ia amanaki ko ia ke ka to nga i ko ia i tonga e ki o wa o lele e ni a aslelea ni ki o tau kai nga tonga e kamata a hono le sita ko ia ki he lulu monu ia no fofonoa aslelea ni a ia na ilo e ni a ko e pe pe ke pivi e kamata e ni e aho lako si ulai o wafe wa no. Pea e ata rewa mo kamata e lesi tani, pea mi aho ulaki o si ulai ki he aho wahiwa pe koia o si ulai. Pea koi inasi koia o tonga ki he tau ni koto ko te au ni manoa. O kufumana tato viki mo ke mole stafo papau ike mahino o pito e ngahi fie mau o kumalawa ke ke kau kihe polo kalama lulu monu yani. Kataki oku ikai uhinga a hole sita kihe luluni kuo pau ke ke nofo Australia ka kuo pau e toho ho hingoa o monu ia pea e whahulewa a hokore visa ko ia ke ke nofo fonua. Pea e toki maulewa a ngahi kotoa, a ngahi mea koe ni i o atu. Ko whakai ki te ke lawa o wakai atu ke website ko ia a https immigration and home affairs.com.au. Aia koe pepa ia a Perth o PEV o i wafe waono wafitu. Nā lawa tfoki a sekretari ua, me office staff kaulahi ko ia atonga mei ken pela, tasman telefoni, o whapunga e staff kaulahi leo leo atongi as lelea ni, Curtis Rihangi e CCT, ke polo kalama mau inga, na e whakahoko eni e kautaha wakapuna a pule anga Fiji, o ki loa Fiji Airways, aia na e whakahoko eni ihewa henga Cold Coast, o Queensland. Ko e polo kalamani ko hono whaka ilongai ai fufua whepuna aki e kautaha Fiji Airways i e waha a koia o Nanti Pemo Cold Coast. Ai a ko na e whaho ko e polo kalamani mau inga ko e ni pea ko e polo kalamani foki na e me ai ai pare e mea ofisi ko Honorable Steve Andy Lika Mamada Rabuka pea mo e tawhika o lahi ofisi ki aslele ni ko Mr. AJ Amrit. Ai a ko e polo kalamani o fu aunga lahi o pitiko tau kai ngā tonga e wahi ngā Queenslandi ki he whepuna a ki whakahanga tonu pia me iai ki Fisi kai pe foki o hoko atu ai ki tonga pe koha whetu pe i he Pasifiki. Ko Tonga Australia Outreach Project ko ia iloa ko hepsi pa kuo o si kamata atu ai folau ai timini ki tonga ai kulupu koe ni metikolo e kau nesma o lunga tonga ni saweleni ai a koe tonga Australia Outreach Project o ku iloa ko hepsi pa ai tahine princessi. O utake atu ai project manager ko ia ko Josefina Vixo ko si o moe pule o e kautaha ko ia MRM care consultant as lady ani pea ke whakahoko ai whatunga ani ki he tuku i kolo kau ke mga hi api ako pe whakahoko i aho wahiwa ki he aho wha o siulai i alawa tu e ngahi whatunga ala lahi koia i tonga o tau te whito ki he katoanga i koia o e centuriua o e lotu i tonga. Ko e amanaki peka ke mō tolu me i tonga, ke mō whakaonga i ai whainga maari lele ko ni, pe mō tokoni, pe mō ofa ko e ni lotonga i tonga eiki ai timi ngā weni. A pe tala mō nūga mō hupaki atu ki he timini. Ko e ongo e ni o whikau aki, pe mō e tau whanau tama wa inga spot akapulu koia ko isi leli flau. Aia o kulorotonga wa inga foki a Isleli Isiapani, kana ane folau hake ki tonga i ngahi wike kua mari watu, kene ka watu i hawhaka awe a e polo kalamba lotu i tonga na iloa koe tonga for Jesus. Pea o kulorotonga i Brisbane a Isleli folau mono family i mo ene ngo matu a ko eni pea mo Amelia folau. Kana pe foki ko eni foki mai ko eni, pea tatari ai peke ne huo wa inga i he kalapu koia a West Tigers. Ka i he whakamatala a Benji Maso, whai ako koia a West Tigers, kuo i ka itali a isleri ia ke toi hū o vainga. Pea oku lotonga ihe taimini, ko e whelaha fua kilahi eni ihe me ani, aia oku peheai e komisiona ko ia o e pulelahi o e NRL a Asleira ni, o mune pehe ko Wayne a Bisi, aia ui kai ke toi loto ia, pe pehe NRL a ke toi fokia is leri o vainga. He koe kei nau kei taula mai pepea mo nofo i ihe polo pale ma na e hoko ki mo a. Kaike, upehe to kua o teke taimia ke foki a isleli folau ki loto. Kaike, kua osi a ta a upito islelia ke foki o va inga. Koe ia, koe taua ke ene hufo maono a ene mawahe pea me he agapula liiki o si alu o wa inga isi a pani. Pea na ane fie fia mo amanaki e foki mai koe ni ki asilire ni o wa inga pea mo nofo he ni mo hono family. Ka ko ikai. O tonga lele pea tipe iti i koe ni pea mo inga ue lahi koe ni ki he me ani o hange hange e toi unu atu ai me ani ki hato e tuunga e toi keheange, mo lahiange, o a ki hato unga hasu, pe koe hae whenga mea koe ia. Kuo more a manaki, pe ko os foki mo ene ba inga me siapa ni, kai foki mai o te teu ki West Tigers, pe a moe hoko koe ni ai me ani. Koe ia kuo poloka, kai ke, e toki hoko atu, ai whamatalani, pe a moe ongongoni i he kaha o. Fa osa te pea ngongo ku fie puke whenga maari e ki whakakata te kua ngongo, fa osa tu aki eni, pea te uhanga o si i o atu kakato atu a elisi pa mo hingoa o si i whanau wa inga, pea mo e ngahi a piako, pea mo e si i feitu o kuna u whakakaunga ta maki e ina, e tu utalele i mai ki Asleliani i ahotua pulilulu, a e whanau wa inga Timi Tonga National Rugby League Under 16, puka ilalo he tau taha o no. Aia o kuna o nofotaha i Valentine Sports Park i Glenwood wahenga whakahihi fokoeni o sene ni. Aia koe nau timi fefine, pia moe timi tangata. Na nau fulau mai moe whanau wa inga ana tau taha o no, pia moe kau ofisiale. Koe pule fulau ko tawa ki whangpo, koe pule timi fefine ko patio la mapukawa pea koe pule o timi whanau tangata ko pitikani whungawaka. Koe timi whewhine head coach ko Muli Pangai, ko timi tangata ko tokonwhaya ko soane ta ai. Koe trainer ko te vita whangwhangu tokoni ka so, mosese tau whaloa. Koe ko lupe katoa ko safe card pe ko tokotahe unihanga toka ngai ai malu.
1: Oena, kata ki pe, he? Ore te ima. Tua koka taha. Kata ki whamare mori pe, ku motu mai e tau raini, pe a mei Asereria i he tau ngongo, ka o atu ha tau fasi, pe a motau taitari ai pe, ki he tau polo kalama, ko i a o e ngongo i he fiafini. Malo.

0: koi tautai mi ku toi ta minite ua valu. Toi ta minite ua valu ki he tolu i he fefini kage. Ko e tapur kama ni ku hoko, ko tano he malai spoti pia mo katonga mai rei pia pia foki ki a Venus ta mue piau. E katonga ka foki atu ka te koe ka ufenga ka Venusi, e ka ufenga ka Venusi kwa ke tari mai de telefoni, eh? Malo.
1: Mala di se bele tau kama tato unai. Ia koe ke ufa a pefa tapu o se te taku mai ake a programma re te ohe o Adani. Ata ma ake whahoko ate programma pako whangongo peke kwa tau wanega se Venusta mo beau ke ko mai. De la e pete tau lopo peke tau se foke te ufai kwa ni whai no o koea o Super Pacific. A super rugby fao poke a chefe pito to go me life ha ga ke fai ka ta ta no mo men su ka poke ne analyzing as put the lahi il e ta o facebook ka be so ti social media mo e pe ke nga i ongo la lahi ko e ta ta ta ke ma spot i da fito ki a ka po a po te fai ta logo hi pe ta fo ma po ma pe a Vai nga kone whaoko ngō sia semi whanau tā nga e whaoko pukia e wā ko e Auckland Blues pepa mō e taki ko e e whaoia hawe.
0: Katonga, katonga, kai ke ongo maha o rea e katonga kataki.

0: Malo mo e la mare ho egi pe malo le reto ko tope ko e polo kala mai ni e ko listu ko afu o me au kala ni pa ku tatari fi fi a a hon a felice de tavo to ke da felice tavo ke fa hata la no ta ta te fito historia ko ia a pia ko api fu o a ko ta o ni fi a le re a pia ko pe ku fa fi fi a pe ku te te fo ki fa mo ki ka to a ai au kala ni Ko ia felice tatar fifia ko ki por kalama pe malo mo e mau taimi ke ke kau he fracoloa ki mau tolu i a te roa. Ko te te watu pe ke mohanga o katoanga i fracoloa e ki he iki i fracoloa ku fai ki tonga pe mau lave ai. Tau lave ai. E o mai ko ia a e kori si fotu a e a ko i tonga. Felice mada mai a honi.
1: Malo mo e tau lava Filipa. Tu i piku honge tangata o kalaniu ke whinga mai ki i ulopeni. Hauku whamau inga i au pita e whinga maari e pea. Kod be mua ke hu whanga ate ngā he tala whakatapu whawhai atu me whare ni kai. A tae matu ani ke whakako atu ai ki polo kalamani. Malo Filipa.
0: Koe, lape, koe taha poke ngai mea koe ne whaka ohuare ia. Tako e ne kamata ai a ko ia i he taha walu ono ni ma. Koe ka ngā whirise?
1: Ko wharatau e koe ki he ngai whamatala u tau mau. Koe. E tate fito ki he whamatala koe, whamatala mahino taha ke tau ko ia, taha walu ono ni ma, koe mau ia me he ki tohe koe siuperio e api a ko na e whau. E pātere David, koe pure a koe, a koe, e tahiwa ono taha,
0: Koe.
1: Ono whailunga e tau fitu ni mago ap fo ou. Pako ki tohe koe a uha mahino e koe tawa luono ni ma. Tala whakapatono mai tātu o lai. I he lotonga ui ki tohi. Kei whiu hono whakasio sio waipenga i whakamo o ni me i he maoanga tala whika uluaki, primary sources, tohe kau pātere. Hange pe kuna utuhu pe ke tawa luono ni ma. Kau tau lerea ke tau kuia. Hange pe, pesio ate ke kakai o aha kuia, Filippo. Tahi wa ono ta ko kau mo e tangata o a fo o e
0: ko e
1: pa te foria ki ko e prestenia e ko stu tu ko a ko ya pa te tavito ko pure a ko pa te Gregorio Kailao kau tangata i o ko stu tu pe fo ka so na hupeto kai hirio as tipanio Kailao Maria tipanio i tahi wa ono ta pa ko e Hang hang ka tiau ko e tangata ia na fai ki ai e whakate tua ki historia. Pa ton pe ki fai pe, tau lere ak pe tau ko e tahawa lua no ni. Koe, maa.
0: Ka koe, koe wakai atu rewa ni koe ki he api ako, ai a koe koe whahi koe hingoa na ngāwe a ki, toki mahinu mai, ai sarato stanse lao, toki mahinu ai, o koe, hano hinga wase stanse lao, O ko kawa o ko e stanse la o i loto ho kuingo a ma ha ko mato ma fa o ko e mo e ka nga mi mata ha o lo pe
1: ko e
0: e po pe ko ta ma o ni oni ne ni si ha ke ga i ka o misnare a ho ko ya o ga ha o ma o ga i felice
1: ko ya ko ne o ho vare ga he hingo a na no fo fi fi ko ha ka u hinga ne mai e hingo a stanse la o i he ma o ko e ni ko stanse la o ko e Koe hufanga ia ko Pōlani,
0: eh?
1: Koe epiko Pō, i loa au pita i Pōlani, kako whea Pōlani. Me i tonga hon omi koe, e pate la mase mo e kau. Ta whiriko pate la mase na kamata ki ako. O hufanga ake ki ako. Tako ako a Filippo, nae mo e sitanse lao i e taha. Ake ke taha pe sitanse lao kana e ua. Ake ke sitanse lao i e senturi taha ono, ki tama na e ako i loa ma. A ko ia ke he kauta se esu. Palotonga ni a ko mana e mani oni pe ki tamaia. O hokai pe oni pe kia ke lotonga pe ne ke i a ko. Pea hui kone pe kia ke si pango, pea ke si fau, pea hokai pe kone o fahoko koe sangato. Maka uhi nga ia na e mana ko apite ki sangato ko ia e ngahi api a ko o talo mea e talo mea ne pe kia. O maka tui maka uhi nga ia. Ai whiri koin e la mase a hingoa. Ai ke whata hingoa i ke sanse la kostka koe hingoa i a. Koe pōlani pepe a moi, hei? Ai koe. Ai koe mea pe taha uko fie tāna kia tiki ai koe koe hingoa, koe fuafua lawe koe ke hingoa api a ko. Ja, o mai ki aho ni, e anga koe, ki i, ai ki i, ki whainga o whai. Ko tipa nio, ne fua lawe kai, e tahiwa noa ono, i he nisipepa whawhangu. O ku lawe ai tipa nio ki hono, hufanga ai koe ki apiako a sangati tan se lao. Pupunga ie mihe kamata i taume koe a, bate lama se ki mauwhanga, taume ki tonga, tawalu ono whaa. O toko nia ki a patere monie, patere sosefo monie. Pea whafokere o patere sosefo monie ia e taha walo na lima. Whafokia ki aasti koe, tamago ia tamalerei au pito Filipa, a patere monie. Potolahi, fusai au pito he tawha aki o e ngahirea, pato fusai pe tawha kwhalao maare. Maka mena ave whafokere vai heka taha malia ki aste eria. Wima ka tama potolahi ia ki aste. Kai... Whawhetai omhe e ki hono whetong, o te toto wat pe mono whetong, a pātere moni e ki tamaruia, toki tau mai ki mao whanga, e tawalo no whanga, tawalo no ni mapa koe lauka, ai pukupo te panio, ke hau koe la mase koe mena rak sio kei koe kautala vou, te fo ke ha apiaka mai kautala vou, mana e peka apiaka mai kautabuhi, me whangi whanau ki e primary, e, kakone sio koe whee whanau tala vou, Ai mā koe ni pē te paniona ne kamata rewa hono fōtu u koe ni ki a pēo kihe kau talavo e ke huinga koe ki kōre si. Pē whane hanga hūwhanga a ki koe a sanga tstansi lao. Koe fufu asia koe a hingoa. I he taiwa noa noa ia i nispepa whawhangu ai koe. Nispepa e ka si asi ki mua koe he tamu a lerei. Ka kona mōni ana koe kōre si ia nei ui mimi te lauife koe he tohi koe a lā māse me kau pāntere. Kastangi e mo kita mo haifu. Nā minga hae ke pehi ngua korisi o mauwhanga. Upe college te mauwhanga. O mei ke taim ne hu mei koe hiki koe korisi koe ki vusi. Nā hoko rewa ngā ke college te vusi. Korisi o vusi. E se ke he alupe koe. Ai pek na whanga ke na tori e distansi la. Kai mālo pe amo tipanio ene whamanatu mai ai huwhanga ki korisi. Distansi la. Koska, koe.
0: Ka whiwhere wa ai api fo o uia, ka pona e koles te vusi. Whiwhere wa taimine asia e api fo o uia.
1: Koe, whiwhere maare. Koe, koe ku tui, koe uhinga pefo ki koe hiki koe api ki ha api ok fo o.
0: Fo o, api o.
1: Hiki koe e korisi ki ha api ok fo o.
0: Koe.
1: Ai kumbha uinga rewa, na whakaari hake pehe ngai whakamatala, i he fōi hingoa a fōu, o ku iaia aha panilolo. He kumbha uinga maari e pehe fōi hingoa a fōu, i o ka pauna ia api mutua. Ia, koe tau mea whakatonga, he kua uinga e mana ngai, ai kua neonga pehe kua hingoa talatu whaholo mai, api ia i he whamiri ha amunga, mo e kama, ko vusi e hingoa api. Kane alpe tai mi ia mo e, Wahangia kutoa te hingua busia ka ngā e grewa apu, ngā koe apia na apia o kufo ou na hiki kia e apia ko. Aia kutuk mahinga maari a hingua apu ou ka paneha api motu, aia kua hingai koe a totoa numa pe ke feheko take mau pe a hingo api. A pandolo ka uraki apia api motu aia na ka matai koe yako, pa mai apu ou na hiki kia i, pa kutu ku mahala koe hingai na koe ko hinga na hau me hu me fo hingo ap fo o nga e ma u pe ia ne o nga hingo hu fang ai ko hingo oficiale ap ia ko a stanse la ho got ka ia a pe ato pe los anier sanga ato pe los anier sanga so an sanga de maria pa o me ap ka ke na ke nga pe hingo a o api pa ko me fo o ye tonga da ko tonga da mi sa yang ma pe nga a ki a hingo a kere kere ki a pe a ko han ko to ro a ko na fu a lu ko ko dis pure a nga ko ke la na mo ye mo ai fu a ma ko me fra tonga pe
0: pe ta ko pe ke ta ko ke to o ai a hu fa nga ye mo ki na to lu a e ko hu fa ma vo ko me ko ange ko he ko hingoa ko fe taimi ne hu ai apete lo sanere ki apia ko ko hono hingoa ko toki me abegi mui ia e
1: ko ia ko e ko apia foku na sanga stansi la pa foku ta mui afa mahoe me afa katolika pe papau ke ia i ha hufanga e a sanga to hufanga apia ko to ape papu ke pe he panai huwhanga pe sangato silanzila. Ko tui ko hingoa, na toki kamata mai hingoa ia, i taimi koe na e hoko ai a Petelo Sanere koe pe ato. Ai, ka tawalu walu hiwa ai ni Filipoi, o tau lawe ki ai. Hako maari i he, ngahi whakamatala koe a Pate la Mase, mo epiko po ore pio, sa ebeo ka whanungu nau ilo ko Pate la Mase, kuia na e hoko ko epiko po ore pio, he tawalu fitu hiwa ai.
0: Yeah.
1: O ia o mai koe ka epiko po ore pio, me pe ore pio, tawalu walu walu ia. Na jiu pe ki ape ko pe ato pe te losta ne ni ngop te ki ho ko ye ko pe ato eh ago tu mahalo ko uhinga ko ya e ku mahino me na unga hi to hi e ka misnare to fito ka bi ko po ta mi ko na na fa a he ko ki lo ma ma ko me afogi me apa we ka bi ko po me ko ka wi ko ko ad limina visit ya e pa ko na wo a he ke bi ko po fa mata la ko ka me ho ko yo ta si si ya fa ta ni ma ko a filipo mahalo ai
0: fa ta ni ma
1: eh Ko te mi una nau faa he koe ki he piko po, ki he, sorry, ki he tui tapu ilo ama. Kamata mai pēmea, e nos, ai ko pataio, ia, hoko mat ki ai a tīpasa, ai ko elua, ia, tamo.
0: Elua.
1: Hoka ki ai a pātere lamas, ai ko ore pio, ia. Na nau kore ma upe ke tui tapu, ofa mai a fai mo faka hoko a petelo sanere, eh, koe peato. Ai ke talu e nia me tawa lono ngā fultu, fitu ngā fultu, buru wala ngā fultu pu, e nau kore mau pehe tu tapu. Ka matu fuk tari fuk tu tapu ke hoko a hamana hono ua, hamana ki he, wawinga ki he, ki hufake a Petelo Sanere. Pana toki lawa ia koe he tawa lono alu hiwa, oho, whaka koe pehato. O tui maka fuk itaimi koe ia. Na liliwa koe hi ngā o sangato Petelo Sanere, o peato Petelo Sanere, hoka pe mono langa koe ki peato, ke faka famanatu aki a ne hoko ko peato ne una toki lamba peato ia se na hoko a Petro Sanel ko peato ta valu valu hiva to kamata langa peato e ta valu hiva to lu pato osi ke ta valu hiva o no ai ki peato ai ke fu ta me ga na kamata mai ai
0: pe ko ko ti pa ni o fu ki ne ne hoko to ai ka ku ku so so me o si si e ki ta me tu ko mai e por kalamamo ki ta wa ka ku lahi ngai mea ki ta lawe atu ai. Ko ta ape mea ku ki toka ngati ki ai, e lawa ke lawe he koe ta i o ului tohi, a fufua pure ako, tonga koe ki a fuhu.
1: Koia. Koia. Koia koe mon lahi fri malo ho fa ari hake tangata koe ya. Si patere kere ko rio kai lao, eh? Ko ki mantu i ke yako mahao, mana ki matu i Filipo, ta wha alua mai halatahi maa ke whengu ke hāgu ki senita. Tung pasi ki ayaka fui konga maa, he? Ta wha alua mai kami apu ki kongo, ko alua mai kolo ki apu, ta fo mai he apan lolo. Asi mea mai a pātere ke kōrio kai lao he lalo mango, si whai mai whakamoko moko, he? Us tau rege reka au pui ta
0: fōki, he?
1: Ta wha alua he taimi ko ia, tau ke iki fōki he tau mantui, Ko tuk sa sino fai tai mina fai kukawa si kapana wā fai tua o whanau o tara noa. Ta ko hoko e fu, koe tā ma poto lai whaka uria. A kere ko hori o kai lao ma si kwe ko atunga lao e tama. Te toki no fai to whaka mea pango uia ta e ka ne tai mina. Ta no fai to se o no kwe ko patri kai lao ta hola kwe tama wite ita kwe lao kwe. No fai a si o hifo he whafangu mo e tamua lerei. Ane wha tipe iti mo, ane wha alo wha matala e ngai e katoa hātere e katorika, iho mā whai tūki hi hifo. Ia. Ia, i kolo vai, whai mei hawa katolo, whai mea i ki masila mea. Asia ene ngahi tipe iti ono, alo e tangata e pātere tai mua, kere kore kai. Pau noho wha, ko hako e hui ane wha alo ki hi hifo, a pātere ni ki pātere. Ta ko hako, wahano konga hi hifo a pātere.
0: Ia.
1: Ke re kōrio kai lao, e? Ma ki ma ongo ki ta whako ia.
0: Ko la vei be, e na e aluangea ki wawa u o ngā aue i ai, o gai ho konga ki ta anea, pa ko waha i ai ho iki, pa ko ilo mehe ka wawa u ia, ne ki i whaonga i e ia e whetu taki ko ia, pe mo waha i ka ki te whalolo.
1: A mā koe uhinga i a koe Nāwene piki ki e ta whāki Ho eiki o mau whetu
0: Fo ui, o fo ui
1: Fo ui E mau ngā he kolo, ma te whoko, ma whikei tū, wuhuhonga ia, Pako hovare, ene wha, me anga pāntere, asi ko he tamu alerei, ha, uhinga pāntere, asi ki hihifo. Tako he, toki, tako he, wahano konga tonu ki hihifo. O piki ki hoa i ki, mo mau ki whei tū. Ki mua pata lawe ki a, pateri ke kōrio, ene mahu inga, Sabe Filipo, unga koe nono, taki taimi, ke fehu i mahu inga ta mata ke fehu i te pu ke fai koini ke historia o tau ki api ako ai tu utu uni koini ai kina utolu i taiva ono taha ai ku padre kori kai lao padre David i pupo son hupeto son foriak padre sio fina ke kau munga i tangata ni vesi asi i tonga ai ke tu utu uni nau fai i taiva ono taha ke lao koini ka mata anga kori si me he kamata pe up for o e ta val val wono ko me e o ke fi he fa ka o ka o te ke o ke te ke ma o ha ha u hinga o ma hinga ma ri ke te au a ke pe a ta ko u hinga e o pe ko tu ke ka pa ko u hinga u fa fi ma ri ka unga ke ma fa u hinga u la ke fa fi ma ri ke ta tol ko o vi ve ri ki e longa historia ta u apia ko ka ka u hinga na la u ri a ke ko a stansi lao. Kei ki lao me ai uhinga pēni i e mahino mai me ngai tohi kua e kau pātēna nau kamata stansi lao mo e nga tolu nau hiki me kua stansi lao kua ni koe ki apfo ou patere o rie la mase kua e piko pō i he taimi koe ia patere tō mase ko apfo ou na kai kua apiako fo ou na kai kua apiako tuk fratupu kua hiki mai e ki apiako koe ni na i apa no lo ai go hinga go a mango mari go apfu o go hinga go nea no apmo tu e ke ke lawa ke lawa ke tu an apmo tu go no fa fami apa o ya na ke lawa mari apa ter david o mai ke wa no ta fi tu tu to no ma ta wi ma en a big ye o kalan so an mandu ta info ko ya ki toi hola wen hinga o me na tu ya fa me pe historia o si asi me api ako i lo tonga e covid i ai ko wa no a wo wa e to mi mai api to a wi e ka pa no fa me ki mu na na lava ki fa tu ta ka tu ki pa de david ke ne fa mata la me he ko i na ne na ko e puria ko a ko ya ko ha ka u hinga na na hanga ri aki a stan silao ko ai ko fi fi hu ia Au sai pe ona fa aria ke taki programa teria na kwa fa hinga una fa no mai una ilang eta fa ko ya kwa na nga hi ma wanga tala una lava to ko ni mai pe fe fe tu te ke fotu haka eta ki po lave ke na komen mai pe kwa ha ilo ke uhinga mari una hanga na wanga ko di akastan silao ke na lau pe me kamanta ya fo ko ko ma ke fe u ya ke fi hi lai ke te au te pe ke ma ha a tari ma a whiunga maari e gai Filip.
0: Koe. Yeah. Koe pe koe whangatangata e tataimi. Ki whaosi mai pe mua ko hi koe kōwaini e awe koe o tukuanga atu he ea. Pe tamate e ia kata toki i palani a nge hokoko atu e pe kulawa toki hokoko atu e osi pe kai.
1: Koe Mahalo koe mea mahalo ki he tau ki historia ta api ako, koe koe mea u tau malo, u tau tonu ki tau wha malo ki ai, kono tau hi mai ngā hi rekoti.
0: Koe.
1: o kutau toki a hake a honi, oh, ta koe kua ngai reko, kon moni kua ngai reko, di ne ausi nofo pei tonga. I tau tai mana, eh? Ta mo, ae koe, sai peke whamahino ke kau whanon koe, ga reko ti koe neke historia si a simo e apiako, o tuku i he a honi i he fitu e ua, ae koe, urak fitu i he a kaiva koe si a si i tau tai mana. Pea malo, Patere Mateo, hanga o Falerei o te whafuo, ai mono ringo e ki akaiwi ko ia, ko Santa Teresia tamasi ko Sesu, whafuo whafuo. Pa ko e whetu e taha uwi ae konga taha o ngare ko ti okui loma i akaiwi ko taha maria. Ko ngare ko te ko ni ukei ke na tatau. Ai ko ngau kau whata tolo, upau ke na whata uo ke heo ngo whetu u. Ai ko mea kutau hi loma ia, ko ngai he tohia e kau misina na uri mai koe ki iulope. Tempu kau ke lava ai ha kopi he teimi koe ia ke te tau he tohi tonga. Ai, ko mea kau tau he tau taimana, ko ngai he tohia me iulope nia ri atu koe ki tonga ke kau epiko po me kau pātere. Pa mo feto aki koe na epiko po me kau pātere iloto i tonga. Ai, ke ai ngō rei kō te koni, ai koe kau whatotolo, pau ke nao ke ngai whetu u whaka whatau o se. Ta whawhetā i koe mau ai ngai rei kō te koni, ka pangafok, koe rea wha flanse, ai koe mea kū pango. Ka kusai koe tokoni mai vave ai ako, he tai alu ai ako, moe vave ang ilo ke rea, tokoni mai mo AI, he tai min Philip. Ko ti mai vave ma peha aha e whainga maariang e to uhoko mai, ma te aha utapūria tau aia. E te aloha ke si tō hoko mai ia, tō anga pēr ahoe tau whānau, pēr whangamapuna, tō sai ange ilo ka nau tō, mo e ilo whi, ilo he tēnau lava tō ki whangamama alang, ngā kus mau katoa ngai reko, ti au tau i rei whakawhetā. Kaku i herea wha flanse, kaku ti mahale wha whaina pēr ahoe ia, nā mo e rea peke he tō fuu whaingatā, i hoko ia koha obstacle, eh, ki he, ki he,
0: Pese ko pego e whakatangata te tai mi whamalotu e mau tai mi koe ni. Ka ke o pe mo te ke whiu, a toi fōke atu mo kore ki a kōkatu a talanoa koe ni. Pea oktola he tai mini a e fie ilo e aku. Nau fie ilo mai rewa ni ke he tohi, a kua ke a talanoa. Ka kua tui mahalo e hoko e pe e tai talanoa. E kōku, kua taha ni e ngai kolo kua rolo mo ia. Mo te tokanga pēna kai haasi ha taha he nau whi i lo. Ka kumahu inga, ko iu ke whakatala no mai iai. Pea, ko i watu e whamalo ke kumotoro. Mo e whenga maari koni, kumahu i whaim pea mo hatano, pea mo Felice Tavo, whika waki pea mo e tohi koeni. I kamata anga o e lotu uia. Ko i loibe o ku katoanga e ta uangea o e lotu whakaristiane i tonga he tauni. Ko i historia ni ki se katolika mo ne tu utana i tonga ka ko pe ha fa malo malo ho mo me ma ki programa mo ko le be ki ato ta felice ta bu ko be mo afiu ka e to ta li be ha da fa ta nia tu amui ki ka mai i he programa ka e fa nga ta ta programa malo bito felice ka mai ki programa
1: Malo, Filipe.

0: for fa family hange ko lave pe he ke to kon ke si asi mo e kolo pe mo ta uto unha fa ekonomika ko e itonga kae ka kapau ko me aia o mahu inga e fe mau leva ke ko nga we ke to fakalahi ai nga fai nga mali ke ka wa to e tau ho e fafine a ke nga we ko lo to nga ni nga nga we he u pack houses pe a okto yai pe ai nga fei tu e okto koni mai ai ai nga ho e ki tangata a se fita ka ma a te vita niu pe mo pita ke mau fe nga we aki ke fe nga ke fakalahi na e tok osi e ku a ahi a ako ki plenem pe mo Nelson ai a ko e zonia a pita a ka ola ka ko whakamalo la hi eni ki he potngawe MB ka ma a tivom ko nawa una hanga o whakapaanga e mau whanki whefolau aki holo whalot whonua pe ana e lava atu e kona me i wike taha e ma e folau atu ki a pita pe ana fia fia lahi au pito he whetau laki ai pe mo e hou eik whawhine ne ango pe i plenem te kia ke iai ha tau kau ngā au e hou eik whawhine kana e lava atu pe o wakaia ki he whanau ai mo i kau ngā au e koe iai ai ana mao lava atu ki he hotes ka uma a e pinoli toko lahi ai koe kau vavau pe a whaka osi lewa ki he pride vines ai ana ia pe a ma hao lewa ki Nelson pe a po Nelson lewa na a ahi a ki ai ki he TNG pe a mo e Wairepo we ai ho e fa fin he Wairepo fa os os ye ne nau e nau peki ko ne ai a pele ka nau foki mai ko tu ko wike kaha o ka po fie fia e ku ia i tonu va ka ia tu ki he nau ngawe ma lo mo ona ki nau tolu tau tau te fito ki he ho e fa fine pe i he pride vines o ku o nau ha i ko ne vai ne ko ai ai grapevines pe au lava tonu atu pe o vakai atu ki e nau ngāwe whawhie fia au pito pe nau o mai tonu e nau ngahi fie mau koe uhinga tonu pe ia e ku ngāwe koe ni ke u vakai tonu kia te ki nau tonu maha koe ki pui tu a pe ngāwe malo
1: au pito masela pe a hu atoi pe ki whakatala noa koe ni. Iho mea koe whekau aki pe amoe hou e ki whawhine, i kai fo ke puri ia, ai, ia ki tau tolu e ngahi palopale ma whakasoo siare o kulahi e ne hoko ne hanga ue si ai e mo ui ai ngahi whamili lahi tau tau te fito ka pau o i ai ha wha e ai o ku si lava mai i he tori pe o ku si i whakautua i tonga pe amoe toi ngako ia ki whanau ka lava mai e tamai ki mua peke ta hoko atu ki he ngahi mea na tonu ke whaika e whakatala noa Oko, toi pē e Māsela, oko ke mea ai, i e ngāhi vahe, a ngāhi whae koe ni, a ngāhi pōre, oko nau whihanga hanga i lahi mo ia tautau te whito ki e mā vahe mei api, ka pau oku iai haki i whānau, oko nau i tōnga pa mo i ngāhi tamai. Koe hanai ha au wakai ki he ngāhi Vahe vahe ko ia pia mui taimi kuke mea takai o la whakatala noa ke nau tolu e nau whakatala noa ke te koe ai ngai palopale ma te fito o kune hanga si iwe sia ki nau tolu i he ngā ue koe ni.
0: Koia, o kumahino au pito pe koe konga pe ia ai ngā ue pia mui ma vahe koe mei api koe u pole peheni. Pea koe mea mahu i ngāia, koe tala noa. Koe mea pea ki tau tolu, ai tala noa. Moi whakaloto lahi. Pea koe konga pea e ku wha... Ko sa i ai ke wa utonu ki he ke ho e fafine ka tau tau te fito ke fanga fa e ko mau tala noa pe e ke o se tala noa ia mo fa ka loto lahi pa ko fie fie au ha ne ongo pe o kai ke wi he son ua mo son tolu ka o ku ai pe a e ongo ofisa fetu ta ko ni i he taimi ko kai ke wi ai ka ko e ka ka koe mea mahu i ngā koe tala noa.
1: Malo au pito. Koe hanai hao wakai pe ko ha palani.

Taimi kua hoko tō tonu a e wha. Tau hoko e peke polo kalama ko ia koko, ko e polo kalama ia a e koristu tuku mai le fihi pe amosi uli ku tapu. Fua hoko atia fai fika u Paula Moala pe he foki ki a iunisi vao mo tau koloi.

0: Malo, malo pito. Rinta, malo mo fengo mari. Fa malo fuen ka unis. Ka kore peke ki fa fe loa ka peke mau. Mo tō fa hoa go Paolo Moala. Pea mo e hoa fa hoa ngau e fa fin. O unis i e fot. Nga tai wa. Uma fa kaunga damak. O ku fa kroa ka mau e proklama e fa fin. Ke ma fa kato atu. E ngahi whatongia ngō whaika e hiri koea ku tō whaika unis. Nis ko lawe i pēko hira ta taimi ku lahi lahi ngahi mea ke whaika e tōkanga. E o tuita te whainga peke e whawawa pēko hapea ki mea te tāra whakata he whawhi. Pe o tuita ta tō hokat mea. Malo unis tūkat kakoe whaka maari.
1: Malo apito Paula koe kole peke hufa hai whatap koena neke osio no a whaki. Kai hoko atu ai proklama pa moi whapota la noa kwa mana ke ta whahoko. Koe hange koe a koe lotu na tau panongoa koe mea ta tokanga ki a i koe ta sio pe koe hae ngā ue ko listu tuku malifisu ta pūko lava. Ai ko tau si tua mea i koe ke whanongo mai peo ta kainga whanongo paula ko kole atu ke katakeo ki lave no no mai pe ki ai.
0: Alo, panisiko tuku e. Ki la me vame pe kia, ke ngā ngahi ngā kotoa pe ko lava. Hanga pe ko ku mea i e hawe ki tutu kotoa pe. Na mea tika e paste ni, ka mai ni, ki vava, whakate whatongia koe koe ki he tau taipeli online, a ku go step web. A ka proklama ko niu ngau a kia e paste ni i hona apiako, i he Tamaki College. Pe a ku... o tu e programu ni o ngā oe aki i wawa e tai mini. Pea ku hange ke whataha wha mui mui na tau kau ki ai. E tau, a ngahi o ngongo me ripoti whai mai me he hoa e pure ako. Ka mai ne tāhine o ngā oe ko iai he programa. I longa whakalakalaka e whānau. O kei ni ihi kuna osi lawa, ka kato e whai programa mi here e wolo kuna oi ai, e kuna o hiki hiki. E ku kotiko le leia ki programa ni. O ku malawa ke tala e. Ai vai vai anga o ki tō taha hako ko tōpe, pe kamata mia e ne ako o hanga pe he laipari online ko e ni o ome pepa whi unga, mo tohi whi unga ke lau konga me tā mai ki. Epa ku ome ngahi report ko e mi he hoa e pure ako, hoa se te mita uila, e tala no kutau ongo tōpe kutau whi fia. Ai kutau sio ke whakalakalaka e ngā oe, pa kutau amanaki pe mo tō amerie, koe kaha au te tau te suhe ngahi a ola kulere ia ke ngā oe kaku hanga pe koea ni hiki teke nau mea i koe na lawe kia i paste ni koe whaamu koe a e tawa peris kalau ni ke ai ai pe moha lock in ia e ne o whare alo ke nau kau ke proklamo koe ni pea o hi koe lawe i koe e tūkunga kunau iai pena e pepe ke ai pena lock in ma vahe pe ke na lava pepe ko fefe feitu me i tonga tapu pe ko fefe feitu te nai ai ka lava pe o he ai ku wa ue ke hawe fornoa me hui fui lupe i he tai maari i programa i a pea kuto tuku tau whakata amake ka ku kotu pe ke whafefi ai iyo pe hangi kore lapu ke a pea kono fo mao po e project hoke tahe na tau ngāke aiko no whakalere i a pera no huma aukoutu ku o ku fie fia a ngahi mātu a ngai tau tante whito ke whānau ako no huma au i Sirik Tapu e ngahi nau nau kotoa pena e ave mea fo ou kotoa o rau ki mo henga mo nau ngahi ufi ufi mo ngahi pilo pea vāri mo e whare hano hui whaka fo ou kwen aki ai ngahi seniti na e mao me no silan fai aki koe ni ngāo e fai whatau koto a pē nā aku ia he ahua na e whakaheka hui konteina ai mea fo au koto a pē ha koto a pē o fa o peki peki he lot konteina alu o tui koe ngahi ngāo e kua lava ke tānaku mai peki ai isu pa mre mōre
1: ko whama aloa tui whanongo ke o ngongo le lei pēr ko tui koe mea maho inga taha i he ni ko lahi ilo ko lahi pe foke mea i hota ka inga ko li sutuku ko e puma e ka inga me lolo ala e valu e ngā ue koe na tau whai ka kau e nia he o ngongo whai fia koe mao mai feedback pēr me he mali e pule a ko i he whakalakalaka pēr moe ola o ki ngā ue koe na tau kamata i e Ai a neonga pe koe mahina ne fiha a hono whakalele. O lawa ke ma, mai e talanoa me hoa pole ako, ki whakalakalaka koe ngā ue ai ki i project koe na tau ave. Mo to koni koe lawa ke lawe ai e whanau. Pe hange koe mea koe aku ke mea mai ki ai koa ue ki koa ki whalelai. Pe koe hae ki tokoni e lava i ka kutau o ngoi langilangi ia, ke hui koe au atu ai ki tokoni me ki kolisto tuku vai vai mo maulalo o ta iloa ki he fui fui lupe pa kutau lau aonga lau ta apua ki ai. Ko teo ku lahi pe ngai mea ke whaiga tala noa paula ka koe, ngai mea la lahi pe ni koe ke mea mai ki ai. Ka ta hoko atu mua tau aia koe hae ngā ue lolotonga koe kuli stutuku o lolotonga whakalele taimini. Ko tu ngai kahi ngahi ngā ue koe ko lava ka pau te ta whakalamatala e aon sisia ki taimini. Ka ko lege ta hoko atu mua tau a koe hae ngā ue koe ko lolotonga hanga kia kuli stutuku he taimini i he te waki koe iha tau aho.
0: Malo, Inis, ko tu koe mwhiri mahoi ngai nia, kai tau ngā ue tau hanga atu kia Maha ko tuko peke me mau inga tahu ta hangeta mini ko teo kono tau aho.
1: Kuya.
0: Teo kono tau aho. Pea aia ke mea whaika e toka ngahe tai mini ke mea i he taha kore sutu ko toa pe ai aho o whai ai. Pea mo e feitu u ko tu pe ku toko lahe pe ni ihe o kalani o ku nau lawe i feitu whai ai mo e aho ka ku hi uke pe ni ihe o ku nau te keke na whakapapau i aho. Aho walu kua anis.
1: Koia,
0: ao tokonaki, a walu koia a kosi. Koia, tokonaki walu a kosi. Oku, fai koia e, ai ahe koe si tunga papai pe, eh?
1: Koia, fai pe ki tunga papai, oku, hake e fuko koia na mo mea i, o tatuki e vai sau tino na tolong na host koia e, aho koe tauni, pa ia taki kia e, fai fika pule koe sias koe siana tawatai na tonga. Oku ai pe weni i, o lahi na o kāwhara whotutu e proklama koia, ka koi ngā tolu na o hose taungi. Ka oku koia e koe mea lahi au ta tokanga ki ai, keo hige whakamahina ngahi tutu uni koi ki ai, pia mō uki peho tau kai ngā ke nā o lava mai.
0: Malo, malo nisi, ko tika e koe mea mahu i ngā ai au tohanga tai mini. Kono mo ni u kai fo ke tau mau ai risi, o ka kai koto ape.
1: Oia.
0: O ka kaiko tope ka kore stutuku. Kana e whaipeho no ki i toko toko naki hope ngahi ki ngoa o ku lava koe ke ilo. Tata te whitaka mautolu me wai katoni o ku iaipe ngahi ki ngoa o e ni o ku mao. Pako tui pe na ka te whenga maari epe o hika te taimi ko tui mahala mahenge lau e tai leo. E inis?
1: Ui pe e koe pawa whamua mole ka pau ke
0: Pe ngahi mate ke ka koe sutu ke ngahi ngoa koe nuk ma'u koe ni ihi pe ni a kuala whaikono no tāna ki. Ka koe konga lahi ia, mate u to ke heke hepe foki, ai me me ilo pe aho mau to u, me me ilo pe koe ho mau to u ange, me to to ki mui ni au pito mai, eh. Ka ku, ka pate ka mata me me me Christchurch, hao ai pe me saute. Ok, ai ko ka pate tau pe heku ka mata me Christchurch, ok.

0: Ki tā pēr whasi ko kwekia?
1: Ia, ia. Ko nā guongo mai?
0: Ko guongo atu, Mā tau lāwa ki te fini. Pea, o kua te whamālo ki Pacific Network, Media Network, se tuku whawhinga maari, e hoa koni, ma miniti koni, ka atai programa, ka inga whasmai afi, Aotearoa, New Zealand Incorporated Society. Homori mori pe, nea e whaifikau, ko ula pena e sendi linki ai, ka ku te keo ngalave, ipe ko hu mai, ke whaha ki pota anoa, ke ka inga whasmai, ko atai whamālo lai. Homorai ka ki mautoro on kotoa pere, te oni homu whaifika maari i mai, he ki lau miniti koni, ke whai ai pota anoa, whaka ak pe mo e... Pe mo e kainga whasmoe a whi. Ko ki bui bui tua pe unga proklama ko ni ko tātana ke kainga whasmoe a whi whae inga whanwan. Ko e kia ka mūtoro ko ki ke muhanga o mea i. Ne fuloa pe whakono fuatu e whehe kainga whasmoe a whi me walungo fulutupsi i. Ka tangata ko nau pekia. Pe ne taha whasia he kalapa e kainga na neusi a e nau timia ka pulu i he Senior B, Bonsby Rugby Union. I kai, whamun mori i he Auckland University Rugby Union na mautupo ak matolo i Nusilani o Iloi na e senior pi pene tāna ki kei tamaiki he kau tangata ko hangi ko whina o tutoa ko pekia pita soni whanua ko pekia uri pālu ko pekia kau tangata nena honga o kamata mai ai whehi a whasmo iafi me he kuonga koe o au mai ki he taimi lere pe nai pe me kalapu whasmo iafi kai datuki au mai ki he tauni na whakaukau iai ke Kere sita i pure anga hoko ko society. Paku ue society ko society whasmo e afi Aotearoa New Zealand. In corporate society na e le sita i a mga tunga he lao tahi wa i e wanoa uua koni na society o New Zealand. Kwe whenga i beki whatata i whamalo apito ki whamalo ati ke kaungau e le tioni na uhinga no fotuna e be whaifekau na e kehu mai kaku na e amhana ape pe linki kute kehu mai. Ka tak peke tuk peke u lave lave peke ki mo mniti koni ko tuku mai maa fasi. Ko ukwai ma befa kataha faka maa hina ai kalapai society a fasi ba ukwai e fika wau nima Maze Road i Onehanga. I Onehanga Maze Road. U fika wau nima ukwai ma befa kataha u biki tona ka faka osi. Ko e kore pene ka inga fasi moe a fi. Mori ke mama o kaha uki kawe ngani ka ki moutolu. Ki a talafi. Kama aseu tu yaki ki no shoa. Pea ki moutoro no kia uila pulu ki onehanga. Koe ngahi hingoa pe kainga tokolahi ke haatai. Ki wumae ke tau, koe tau mua e tau society. Koe whingai pe ke tau te ki wunga tahangi ai. Pea mo tau talanoa ke ngahi mea te tau ala o fetokoni ake he fonuani. Pea tau tau te fito ke he ngahi mea ufie mao meitonga. Koe fotuko ni tau nine, se fotuko ame kau maolo kanga koini. Kau maolo kanga koe presteni ko huelo lolohea. Pea toko ni presteni a farafehi i lavulo. Pea sekretari ko Fred Fonua. Alfred Fonua. Koe fuhalahi o Peterson Fonua kune pekia. Koe tukon tau pa anga ko so sefo apkotoa pa mo tilani ului la kepa. Tilani ului la kepa. Pea koe ongo angi koe angi. Koe motua fuhawa ko mausa lavulo. Pea... Me mutu ko ni ufa e ko shari hopoi. Pa ma tolpo ko fake ho fitu taki. Na nga o ni lava ka ai so sai ko fas mai afi. La be nga to ko ni kitonga. Pe la be nga hi i ta ni de block town ni ne lava ave na una ki fas. Ka nga fas mai afi ko fa lava tu be ni a o ku ke ha fa tu ka venga ko ke ha ka venga. Ka ku wongo me fa tonga ai mo ilo i be na fa i finga lahi. Finga lahi ki ai ho tau. Mara e whakakolo, pika mara e wainga i whas moe afi. Pia ki mou tolu koko, muna mou lau tohi pure anga i whas moe GBS, whas moe afi, ku mou mea kato ape. E fo i ano kona i mui he Cable and Wireless, Cable and Wireless he ano ko ia. Na e mokoi e pure anga, e lotole e pure anga, funga i he kore, tau kapo e taini princess pure. O tuku maia mai, o tuku maia ki kolo. Pia kwanga peheni, kwa e pehano ko omiti. Komiti ai kolo a fasmo ya fi una hoa toka ngai e eria koni pe ko osi kamata hano tanu ko ulawe iku osi no tanu fo yano koni ai a wimwe e waha a nigo e huu mahe apusio e a honi ko kukei no vapusio ko nga koe fare maa

0: kauri. Koi hala ko ia ta fak ka pa go ha me hala salo te. Ta fak to mata u mo mana tu na fu ano la hiai he kuonga koe. Ko si tanu ko to ia. Ko fe fitu tak tanu ko to pa fai langa ko e kaino fas mafi. O mori ke mama ha faka tangi me komiti kolo atonga kore komiti kolo atonga he fai ko to ha pura nga tanu pe langa he pura nga e ai be nga me e iki pe hango na nga na na we fare wa inga ko e tau mu afuken ge ha fare ge ma unga no fuke e to tupo fas mo ya fi pe na uno fonga we aki ko kore mo me ke tau fuata pe ka pa kai mu ma bo me ko to pe aspe u hingo e fufunga i tohi Po fuma i tohi Facebook ko mausa. Pa mo futu tak mai pego, ma kau futu tak i ia. Pe a kapa uia muto, uia ti lani uli la kepa. Pe a pe a hola kolo a matangi. Mo kau lo a manu, hatahabe kau lo a manu. Mo mai ke tau ukai ko hau ki ngā ueni. Ko e mai pege ngari ko tau ue koe taim uvela afas mo ia fi uvela. Vela peke aua. Ko e tau kolo aini ko tomi i farelahi. Me dan princess pure hono teu te hono mau e ki konga krekere koni ki hoko aha tau fare wa inga mo e fare foka kolo. A ea koe ne as fotu upei tonga o resisita a ko omiti koni tonga. Ko ko omiti enia ko e fare foka kolo o fasi. Pea o tau fafeta e kotoa pea e ko lava le rei o to mai en palanga tanu. Mo mara tupe fuano e niko ena e tau fana tau fuko toa pe GBS fas mo e afi. Konga koe ki mo tol kona ke iki a rie mo me a rie mo fuke iko ke mo manatu ma tol kona ulala ya ke na te ke hafo i hala ia he waha a kone hu mai me hala salo te ke au ki hala tahi he ve ap kona kauri koe fari matu i mape koe fari kone o anu ku kauri bakery koe a honi na tu abu sio fai kai tala noa me he fit ngu futupu ke walungu futupu na mau kau he hu holo ai manea koe mau ke iki Ne he tua e hotere o sio, pa ne e fare whi anga ia, e tāme ai, kau tāme ai ilo a koe, Alan Swinga, kau tāme ai pēma, kau koe ngai taimi ilo a ia e fare sio, e wangu fu konga, wangu fu tuplahi, pa mwe, e whi ngu fu tuplahi. Pea, koe whi hala fuku era tuk fotupe, ne fotupe hala koe ia koki lau te prianga pēti si besa fasi, ka ku ngalo ku ka ke ku kamata ke ku ka ke ngalo e hingoa e fu hala ka ku fu wano ko ia ku si tan ke ku la ve e me tala mi tonga ku ma puni tanu ia e na ku os kamata no fo imitahi pa kamata no ma tu be ko no fo be e ka inga ko ni me ta fa ke ta mi hala sa lo te ka ku fa ta mu a de tu a fa le fa ko lo fa si fa le wa inga pa ko ta i me de ta to ki ala to ko ni ai Kai ke kai ngā whas moe awhi whae he ngai ao te aroa. Mo whitu tak mai peke tau tala noa, pe tau taha. Koe tau mu a ia, tau mu a ngā aue, e so sa ia ti whas moe awhi, e tau ni koe whaka maa opo. Whaka maa opo ki tau tolu, ki tau taha. Ki tau ngā aue whaka taha kai lava. He koe taimi te tau ngā whaka taha, tu whaka taha koe ki hame e e lahi. Koe ki hame e lahi, e si e mea kotoa pe. E si e mea kotoa pe, pa koko ka tau feo hiai. Ai e koto konaki whaka osi e mahina kotoa pe. Kai mi ua, whika walu nima Maze Road. Whika walu nima Maze Road i one hanga. Mo ilo i pe ku whika telefoni, pe ka mo hua ki pe ko whakasio i he fufunga i tohi. He Facebook, o ku aspe ai e pe, ka kia mo toko ilo i pe, ka inga fwasi maa afu, ku tau toko whakataha pe, ngahi mea. Ka lahi an koe tau malanga, mo e tau feohi. Ka ku elele yange ke muo mai, ke tau feohi. Pa mai e whanau ke tau feohi, ma ke tau maheni. Ku fuoloa tau e tau whaehenga e fonua o kupe. Ko taimi ke tau ki waafiangi he ku maheno peia o lahi ngai whatongia. Ngai whatongia whakalotu, whatongia whakasiasi o tau kau ki ai. Ka ke muo mai ke tau whakataha. Ai e koe kaveng, kai koha kaveng aeni, Koe whinga peke tau whitu taki tau ao fiange, mo tau sio hala hangahe mea ti tau wala toko ni ai ki ho tau kolo tupuanga. Ki ho tau kolo tupuanga ki whas moe afi, peke tau toko ni ki he GPS, peke tau toko ni ki he ngai apsiasi o whasi, ne tau osi whai e me ani ki mua. Ok ki ngalo e tau bakumore ke mao koha tarai hanga mai en, koha pole pole hanga au e nai whai. Ako manatu peke tau whainga pa anga holo e ngai whare i fasi. tau lava I blere I beta o tolu. Pa kwe ka pore pore ni hanga au e kua hiri ka kwe whakamana toa beka nga fasi mo afi. Mo tu ke tau hiva, kwe lau ia hiva, kwe lau ia e punake kwenye taha. Mo tu ke tau hiva fasi mo afi, e fasi mo afi le tau loto. Kwa ku hangei kwe lau, kwa ki moto wata ata afi tu utake mai pe, e hala fika wau ni ma me Easy Road. O fai mo pe fa ta hai ba ta da dire big motor e hola ko lo matan ka ma ka u fa fine sini ke sini lo amanu o o fa ka motor ma fika ka u fine ki fa smo ya fi mo ke tu ke mo moko ka mo me amai ko mo me ka ko biki ka ha u ye to na ka ha u to na fa o si ta mi wa ho ata ko ta ta no ta na ki pe ma bu ki ai ai mo tau kapti o ke fa ka ye kapti ba tau ki Usu usu ai pe ke ngahi me a society a fas moia fi nu silani pe a tau toki si o ai ke kange ngahi fotutu e tau ngahi ngau e ke kau ko ilo I pe ku wa mama o holo e ngahi e tau nofo e fonuani toko lahi ku nofo e kau wai koe I nofo soa pe a toko lahi pe ku nofo nofo tak tak tak holo pe I pa wai me toi ngami he we si te mo e sau te ka koe kanga fas moia fi o kumahui ngau pito pe ke tau ngau e fataha he kulava he ngai kololahi, he ngai whakataha. Ko ki tau tolu fuki ea, ku mooni, ko taimbe ku tau mawhanaa whasibua fiu vela ia. Vela e fitu te tau iai. Pea ko hangei koe mea ko kulava ikei, ko whawhita iau ea honi o whamalo kia te vita maka kau maa kau ngā aue o e Pacific Media Networks an koe ku tau ai rei tio ko ni e na whawhainga maaria I mai. Pa ko nga mari mai ta mi ki mo mi ko ni ke fa ye ho no u mo no fa ta ta ki ta to me pa ngo ke la ba mai e fa ka u ke mi fa ta fa mi ka ma ta fe fini ka pa u pe ke pe ke pa u pe ke le re ba ka ta u sa u pulu pe mo le re e pe a ko ko nga fe tu ta ki ye ni fa me pe ka te au ke u ngo ko ma u sa ba bulo o ko pa u pe ta mi ni o ko ma u sa pa u pe ta mi ko go lo to re re ya Porque tem beco ku kamata ko ke ki ko ke e ago foki ko fukai ku kakai ke ko yanga pe fukao ri fukao hua pe a te komo fito kumaka fito utake ke pe ko tangato ko ni fai ko tamako share hopoi o ku manako ma opito pe ke he mea ko ni Facebook mo unha moto o kume share hopoi ku ya ia ku kao tangata e ni ngai tala noa si mapure anga o fasmo ya fi ma tu opeko ku fai pe a oguyai mau pe ko ka ko ia ko ta ka futu taki ba posion ela va ko la ve bi ko sona ela va ko pe a rak ve va a tonga pe mo e forman pe ko at mo o fo ka ko e mandaria daria uri ki e roro ve ke lo to lua ko ta un awe ni puta un awe ko to to ta wa ka ka ti fa ta un awe mo futu tak mai pe ke ta u futu taki a ai ko to na ki fra o se mahina ko to he wa I fika wau ni ma Maze Road o kutau iai. Wai penga I mea kutau tala noa I. Pea koe mea lelei he ku kei mo ui lelei e toko lahi. He ku kau fai lau tohi fasi mo hafi. He ku lau tohi fasa apate he na wau pe lau tohi fasa apate. Fai loa kei mo muna. Muna tonga ki he ni a muna. Pea kau maa sini. Ko muri. O una o mai mau pe o mo kalo. Kau loa manu. Mau iai mau pe. Mau kau fai fikau. Koe... Tala tala tu pega ki motor ka inga fasi hek malo no nga te vita o tuku mai ki miniti no no koini ke fai ai e potala noa koini. Ka koutu I pe ko e kaha u hangi pega te au whaka wike u o teke honga la vek toton e te mahu mai me kau fai fekau. Ko e motu a fai fatongia pe au mo fai pui ke lava le rei e tau fatataha ki tau tol koini ka inga fasi moe a fi. Pea ku mori ke mama ko inga I hala ku mo wilo I pe. Ko kau mai, ko tau hoko ko taha, pe lawa lirea lire tau ngā aue. Hangei ko mena u lawe kia ne nai ku tautou ai atu, ku more ke mamao, ko no ai e ni, ai tau poloka, ai e tau whatataha ki tau tolu ki whakakawe ngai ha whaamiri. Ko mai pe ke tau pa ai he pe, mo se se lue mo ai lea, mo tau talano ko tau kolo tupu anga ki whas mai afi, pe mea te tau ala whetokoni ake I hea ngai tau whaheenga e fonuani. Pe pe fuki ata wala to koni ki tonga. Ko tonga ku tu le rei be ko mit kolo a fasmo e a fi. To la he ka u no pere ane a fio ku na u me a I fasmo e a fi. Ko yanga e fitu taki pe ku toi mou I foki pe mo here pe ku na u maunga no foki ka pe here pe ku. Pe ku yai u e tui a fitu. Ta pu pe mo tui a fitu ku yai. Pe ku yai foki mo e to kon premia. Pe a mo aske. of na ubia ko toa o fai fe to koni aki koni ge lava ta unga we ne ngo pe o ga na unga to kolo to puanga ka ko fas mo ya fiku ho koi ko na unga kolo a he tai mini pa wo mana tu be ko ko ko e ko ko lo ti tu ya fitu ko fas pe ta utolo wa ta utolo ka ke he ku ka ke ano ka ka uhinga ne ke o hake ta u e ka ka no pere ku na u me ai fas mo ya fi ka ku na wala mai ka no pere me ka tangata i loa i tonga I fas mea fio fai ngā au e koni, e ku mbele reike e tahini princess pure, pilorevu, ke fai ngā au e koni ke lava. Fai e wako e tahini ngā I project, une, o ku whemau e tahini ke lava le rei, ha api, whakakolo fasi mo fare whakakolo fasi mea fi. Nga tau nofo whakaamu he ka kuohiri, more ke mama o ke mao haki kere kere ke fai aha akapulu. Me ana iloa a fase ta o eono koni na nausila a furi ai he otu tonga he mara e kapulu. Pa koe koe me kutau ku kia ku si kere kere koe ma upe haki apu haki konga kere kere tu wa fare foka kolo fase. Pa koe mea pia taku tala tu koe fare koe ni ulanga I he pureanga. Koe ongo ongo koe mai mitonga. Ulanga tanu kono tanu na nau lukuluku lope ka inga I tonga me ka u no pere ka u ma hoiki o fai hono tanu. O lo tonga I tonga e presiteni e asociat fas mea fia huelo lo lojea, e taimini, koe tala me whakatonga na lirek pe e kakone afka hoa tu o sio ku ositan. Ae koe tala me sekretari koe I tonga koe e komit whakakolo a fasi, koe langa e whai e pureanga. Whawhetai bito e maukolo mi whare lahi, ae koe tau inaspeo tau tolu kau maa e komit fas mea fi ki whanolahi ki sene e, koe ai pe ngai fie ma un ngai nau nau pa koe mea te ta pe tau tolu pe tau tolu pe te tau tokoni pe kai ka kai ngai fasi mea pu mana tu ipe gure a ki tau tolu koe taimu hanko mea nau lawe gai nahe kamata por karama koe vela e fasi mea fi ku kehe ima vela ha mea koe tau vela peke osi ka ke kai ngai fasi mea fi mo o mai ke tau fataha o mai ke tau fataha u taimi ku mi osi tau taimi ku hanka te au malo pito ku fua malo atu Po ko tui pete, e tuku mawhainga maari e ka au, ka unga au e Pacific Media Network sieni, he tau re tio koe ni, ke toi lere mai ai mo tua tuani o whalawe atu e tau ngai por kalama I whas mai a fi. Ko o whaat ka ki moutou, ka ko uta tau atu, he tau toki tuki o tau e fe, he tau por kalama hoko mai. Malo au pito.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe e Mausa whakahauko e polokalama e kāinga, ko tui pe mana o ko whaingata amake whaifikau, he lahi ngai whatongia, ka tau toku whelo ngoa ki e polokalama hauko. Mālo.
0: Mālo o pito, mālo.
1: Ko e lāwai e polokalama, ko ia ai kāinga whasi mo iawhi. O te ki whai whasko ni, ko whasko ni, ko e kore mai ai ki nau tolo ka whanau re tia o mei he kolomu a. Teu teu ko ia ke pato e ongo timi a pō Ahoni I he whainolo, timi ko ia ai chief, pia pefoki ki he hurricanes. Feleti I tauhuni, pia mo kau whanore te oko ia mei he kolomu a, talamonu at ka tek motolo I he pōpō whahoko ki o mō timi, pia ko mō whasi e nana a mō kore mai ki ai. O ka tawhitonga ai langi, feleti kau fusi, o ati ama at motolo whatawange ki mō ma o ha. Aho, e fiafi lelei? Mohafa Asinga or Hobby Kelly.

ko e fatu o la ia, pia moe fasi ko ia ni mo toki me amai ki ai, molo nai i omi. Fata wange pe uonga lele ia tu e polo kalama ko ia oe aho ni, fa malo at ke tiko tolko toa pe ni tau fi ao mai me ane nai oa umai ane ho ata oa umai eni ki he tau mui oe ngā ue ko ia aho ni. Ko e lava ia e whakakwhatongia me he faleni, pia o kou whakafofunga ia tu aho kuhua ngā ue, te vita maka pe fo ke fini motu ani a e whaka malo ke te ki mo tolu ko toa pe wha malo fo ki ki a te ki nao tolu na nao kau mai i ono whaka kakato e ngai polo kalama e aoni ki he whaifikau Krista kau kau maa fo ke polo kalama ko i a mapu te malau pe ha mo toke ta manu atu pe he fo ki ki a hinare huke huke wha malo ke ngai kolistu tuku ko toa a kolista tuku tonga high school pe mo Maria apikotoa pe foki ki ala tu ngorea ka ma foki kolista tuku si ato dai mo te vita kata ofa pe foki ki he kolista tuku taku ilau pe mo Filipo Motulalo a kolista tuku a fo fa mo mole Filise tavo ka ma a Filipo Motulalo pe mo e kolista tuku ko ia a mai le fihi mo si ile kutapu pe mo fa fika o Paula Moala pefo ki kia iunisi wa o motou. Wha malo fo ki a weina i London tu i fua ahono ke yo mai tau ngahi o ngongo whaka wike. Kau maa fo ki a katonga mai rei, pe ki a sirive nusi i tau moe pe au, pe a moe tau tala noa ko ia himala espoti o atu whaka wike tona kotoa pe. Ko e lawa ia a e whaka whatongia ke ahoni, pefo ki a wha malo ki a Serene Highness Princess Marcela Klaniwalo. Moe whakakata polgalama ko ia ai kau ngā ue whakawha i tau pe koe kau ngā ue ko ia o kunau i heni i RSE. O wafok na ngā lo whamana tu atu e tau ngā hi o ngongo whakato ngā o ku o atu ia me whareni i he monite ke whalaite whakau ko atu ia e Filipo Motulalo. Polo ka lama ngā maheni o i pule lulu kotoa pe wike ka hau pe amo lātu konwhereni sifonua tene whakau kufatongia atu i e pule lulu ka hau Pea hoko atai fine motu ani ka maa foki a makatonga lewa i he polo kalama ko ia oi pōpule o kahau. Pea tau foki mai pea moi polo kalama ngā mahine tōna ki i he taimi tata wai pe tōna kahau. Ki nau tolo kuna ula vātu ki ngā hi haofanga ko ia kawatonga i he fefini ka maa foki a ngā hi whakafeo hi o whakahoko i whakausinga o ike manatu i maupe ke o wana a mō whakauriko na Pia pefo ke aki nao tolu i Wellinga Toni. Oku nao ia i o whai whakakeke pia mo i Poupou ke tau whanau tonga oku nao kau atu he pato ko i aho no tau i o i Sila o i Super Rugby, i puko i a Super Rugby ki he tau ni. Tō lahi tau whanau tonga i tini ko Chief kau maa foki a Wellinga Toni. Whatawangi ke mō mao wa inga lele pe foki ki aki nao tolo ko i a kau pōpō. Te utatau atu aki a Urise Poreo pe amoe tau mai a i e fiafini. Malo a pitoho mou mea mai, ka mou mea tu a whātou.

Ko e ko si peri la ma ki ta tolo i e fia fi ko e ko to e pa me ngo ngo le ya ma piu ko no ngo fulu e ba he pe ale a dwa se su ge ne ka wa apostolo wa kai na mo i li fia ki ata he wi kai ha me ai e ufi ufi ka ko pa o ke ta ta pe wi kai ha me ai e fo ka puri puri e tai fai ha ilo ki ai. Pego e mea ugo utala atu, ke teke mou tolu, i e whakapo uri. Mou whakaha ia, i e mama. Ko e mea ugo mou whanongo, i hono whewhana whanahi, mou kalanga ngā ki, i a me ngahi funga whare. Whakai nā mou mana wahe, ke teke nā utolu, o ku nā utamate i ai sino. Ka wi kai ke nau lawa o tāma te i a lau mari. Ka mō mana wa hei ange ke diki nau tolo. Ka u nau lawa o tāma te i whakato wosi a e sino mo e lau mari e i heri. O wi kai ko a ke whakatau ato haongo ki foi manupuna e ua ki a se niti e ta. Ka ni ongo ia. O wi kai ke tō hataha o ki nau tolo ki e kire kire. Ma wahe me he tokanga a ho mou tamai i hewani. Kai uma a ho mou tu oni lo ulu, o ku lau whakalau te lau, ki nga o tolu kotoa. Pea koia, o wae mana wahi. O mou mahu i ngange ki mou tolu, i a whanga ki i monu manu tokolahi. Pea koia, ko e toko taha kotoa, o ku nga o whakamu oni mai ki a te au, ki mua e whaahinga o i tangata. Pea mua au, te iu whakamu oni, ke teki nāu tolu, i he au o eku tamai, o ku i hewani. Pea ka koki nāu tolu, te nāu whakawhisinga i au, i he au e kakai o māmani. Pea te iu whakawhisinga i ki nāu tolu, i he au o eku tamai whakahewani. Ko e ongo ongo lelei tonu ia, o i eiki. Wiki wiki ki a te koe ki risto. Ko fie fie ke fua malu malu atu e. Nga hitala kotoa peo e fonua pa mwe lotu. Fua whakatapu atu e. Fale fua mwa fua lale ani. Ka ta pa mwe motua koe ni ke u. Hu fanga mwa fua malu malu atu e. Ka toa lewa e fatongia e he fia koe ni ko no. Fua hoko atu e tau polo kalama. Whalau maari e, ko tau whanongoa ai ki ono, ko si peri. Pea i aotapu, ko o si, na tau whanongoa foki ki ono, hui e se su, e ne kau apostolo. Pea ne whekau i atu ki nau tolu, ke nau whai whatongia, ma e pure anga o e otua. Ko i aotapu koe ni kono, hongo fulu maua, tai mianga maheni. Ko i whaafi mo e nai nai, o whai e se su, Ia ni kau ti sai pāri ko eni, ko no whi kau ia tuki nā tolu, ke nā uo, ka au e whaka misiona ko ea koe ongo ongo lirei. Ko eni nai nai ka tiki nā tolu ke, oa te nā umana vahe. Ka nā uloto toa, mo tui mā lohi, i e uo honga o e ngai whainga ta au e mo ui. Ko e koe sperio e fia fini, ko e koe ngai ame ngai whaka hino hino a Jesu, pe kau aki mai ngā au e whaka mawhola lotu. Ae u hanga i e whai a kō, o teu teu i e ne kau ti sai pare. Ki e nā u fuafua au sia, ai ngā au e whaka mawhola lotu, o e pureanga, o e otua. O ku toutou whakatoka ngāngi ai pē heni e se su, ke teki nā u tōru, ke oa e mana wahi. Ko e mana wahi e, a e whiri whakatu uta magitaha he tau mo oi whakakaristiane. Pe koe uhinga ia e ki naki a se su, ke ua te nau mana wahe, pe ane e whakamatala, ke te ki nau tolu. Hangahi tu unga e tolu e mo oi, e lawa, e nau whihanga hangai ai, mo e ahi ahi. Koe uruaki o e nai nai e uwhai e se su, i ene kau, hea ko ngā, ko e whakawhiri o ki nāu tolu, o ku nāu wha amu, e whakawhulu tā makia e ai wholofola e otua.
aki e nau hanga o wali suka i nai. Pe koe ai hawha ahinga mea, ke fufu i aki. Pe whakalongo longo i aki nau tolu, oku nau whanongo nongo atu. Maka toka me mooni koe ni, oku hanga i e se su o whakaloto toa i a kauti saipare. Ke nau hoko atu pe, hono whakamafola, oi hongongo lelei, oi whakahaofi. Nāne whakawhakatongia aki ki nāu tolu. Ka ia lolo tongani, oku awe whakalala pē se esu. Hange nai e kune whaki whakapuripuri pē. Ie ua huanga oi whangaki i kulupu, oi kau disaipare. Ka kua pau pē, ke nāu talaki e nei kōsi pēri, ie māma, ie aho. O i kai whakapuripuri, ka kua pau ke ilo. Pea e kalanga ki e ngahi mooni mea kotoa koe ni pe ngahi funga whare hei kai whana whanahi ia ka kopau ke whakaha atu ia ki mamani koe whaingata hono ua

whaingata ko e hui ko e nau kau whadaha moia o to e mahi no mai pē mei heni ko hano whekau ia tu ko ia e hei ki e ne kau ti sai pare ki e ngā e whakama whala lotu o ki kai ke ne palo mesi mai e ia halawa mea ki e ngā o e whai taimita tāwe o ki kai ke ne whakapapau e mai e malu e ki nau tolu me he ulungia mo e whakamamahi i kua pau ke nau to to loto pe ki nau tolu o ku malawa ke hoko au no whaka fisi ngā i o e kōsperi pe mo no whaka tanga i o ki nau tolu o ku nau whaka mafola ai o ngongolirei hangi e ngari whakairi fia na ieni e tau whaka kaukau mai tau mo uhi ka ku hono mo ni koe mea koe ni ko si hoko ia nai hoko ia ke se su pe hoko ia ke to la o na foga ma fola e ngo le le o ru ia ga di sai pa le heni e foga da da we na mo o i ke mo ia ke disto e nai foga ta nga e pe foga fisinga nai la wa ki pe pe ki e kolosi ko nga e foga ma fola lo tu ko to pe ko pa o ke fo wea e fai ngata lai pe a gui ki tau tolu heni ki tau whekumi. Ke mao e ngahi mō meni ti peheni a whainga maarie, ke tau whakamoni i ai, ai mo oni e tau tui, mo e tau kaunga mea whakamo o mo oni, mo Sesu Kristo. O ku tonu ke tau lau kua whainga maarie, ai ngahi whainga taa pehe, ke to e whakautu ai, e tau ngā ue i e puri anga o e o tua, mo whakatupure kina, ai pe e tau whalala ka kato ki he otua. He koe tamai, ia, o ki kai ke ne si aki e ne whanau, ke nau liekine, liekina, i e uou honga o e matangi. Nā mwe ngahi a honi, o ku kei whepaki pe kau karistia ne moe whakatanga. Tau lotu ki he whaahinga o ku whakatanga i. Pea tau whaka wiki wiki ia o tua, he neo e nau whainga tā ia. O ki kai tuka ai, he nau whaka mo oni, ki e nau tui, i he loto toa, mo e whai tōnunga. Ko e nau tāsi i pinga lelei, o ku ne tokoni i heni ki tau tolu, ke ewa nā tau manawa si i he whaka mo oni mā Kiristo. I he loto toa mo e mo oni. O ki ai pē mo e taimi e nihi, o whekau ia tuki tau tolu e sesu, o ange he tangata le o, i he uo honga, o haka kai, o ki kai ke nau loto, ke whafangu ki nau tolu, me he whakatoto ohi o māma koe ni. Ke nau whakatai to kanga ai, ke ngahi mooni whakafolofola, pe nau ngahi pe ki nau tolu, e nau ngahi whahinga mooni, o kulau aho pe ia, pe amore atu. Ka pau te tau mo ui o nofo ha āta kai peheni. Mo malanga ia i pēa e wholofola e otua. Ko e whama mahi lahia ke te ki tau tolu. Ko e uhi hei kai ke ngāhi lele i ai ai tō taha ko tō pē. Panea ngoi ngahi mea me ani ko tōa. O kei hoko hoko atu ai pē e sēsū. E ne whakamanatu mai ka te ki tau tolu, ke ua te tau mana wahi. Pea ofa, ke ua na ngalo eni he tau mo ui. Ko e taimi o tau tofa ngai e ia whakatu uta maki, mo a whakatanga, mo a whakatamaki. Mo a mea, ke ne whakala ngai ha tau mamahi, ko e nia e lea sesu. Oua, te ke mana wahi. Fono ngā atu pē. He o kou ia teki mō tolo, ma uai pē. O anā mō mana wahe, i e whāhinga unau, manu manu ki mō ngā hikovi ki mō tolo. Pe o anā mō mana wahe ki e whāhinga unau tae tokai ki mō tolo. Pe o ki nau tolo unau tokai pē, he tau sio atu. Ka nau whakawhipaki i mālohi e ki nau tolo, hai kōsi peri i o tautua. Lai mwe whaahinga unau mari mari mai.
ka unau whakawhepa ki i mālohi ai ko speri i a ngāhi fōnga o ki kai ke tau whakatokanga i e ki tau tolu. Pekoi hui ngā ia o ki kai ke tukuangi ai e se su ki tau tolu. He ku mau inga o pito e tau mo ui ko toa pē ki a tia. Whatawangi ke tau wako mau pē me he tāsi pinga. Hei kau mā onioni me kau mā retire. He koe whakatātā ki nau tolu o he mo uianga whakatō ki lalo. Mo e loto toa ke whakamo oni ke folofola e otoa. O ne tokoni ki tau tolu ke tau lawa o mahinoi. Ko e lawa mea o ki kai kauia he lau i he taimi o tau whakamo oni ai ki e tui. Ka ku kau he lau ia ai whai tonu ngā ai whai mo oni ki a Kristo. Pe ai whakatokanga ia i a whaahinga tuunga pē o e mo ui. O a wai pē ki a tuunga palopare mataha. Ai mea ofa taupotu taha o e tau hoko mo oni ko a tisai pare ngā au e whakamafola lotu a se su Kristo. Kwa tawangi ki ua nā siwa e tau amana ki ko i hui ko a ngāi whaingata o ku tau mo uai. Ka tau whalala pē ki he eiki. Ko i wiko ne kalāsia o ku iwi mālohi ange ia i he kopi. Wha māloa te mau whainga māri e whiawhin. Whakamono ia te ngahi ngāhoi kotoa pē u whakahoko māloa pita.

ya kana uri kon koi re mangare kina to ngora na koni poka ni paye na te akatia tu an ta uri ke yo ya kana uri na na nar nar we are yesu kristo ha kom na tene ga ceremony ka ni te tu an dar ta te tu ari am pai te ma kan ka tene ari kom na ta uri ki ari au ki na no ni ka tene na ta au ata ka tan ni ni ka tene ru ari ke te yo mo te wa na era te na ru Sibusi ko pa ko na kai se ki na ror na ra yom lon tam ni mari ro di pasang an kuro ro in tangira mi ro au pasang an no ra ya kina am te ka tap jer wa ri te tu ay mak kamera ri karo ay mon te kuro ro na ron tara ru akir ari ke ni me ur au am tangira na koir ari ku ka kapai ya ire ye hiro ni yesu kristo Se kakai tau, ni tai kai ni kapen. Se kakai tau ko ibukin kami min cawan nate ay rur. Ibukin cia ngay na metepung. Ibukin cia kabuobwe. O cia kamaitur. Ibukin tayi mana makai na. Ibukin tayi ni temeri metewa. O ibukin ni paay ay kasekitut. Ni kakari kai nanon kai nanon. Se kakai tau ko. Ibukin tau ay rurung kaya kupuntang iri dan nakitaray yoy narakai ko. Ibu kini kawaki nara nara pung ini lemer. Ibu kini kari kira kian temang aku rakor. Ibu kini nara kuan antu toko aja buaga kau melihat tebur. Aku ibu kini bicar nak pun turun nak kira irom. Aku nak pun cerita tay nukau. Sekali tau ku. Ibu kini arah arah ikas rei tak kini mangai. Aikas kasih tu wana kini mangai. Ayeron tu tu ya kapaya kini meur. Ibu kini tiri arah arah meror. Ibu kini yang turu. Aki ate pet nang am teh. Hara seriri. Oi buki ya ror aki seki ponan dei taki mangai. Ntero nyaka sito wanak na muya karesa. Supun kakai tau. Ibuki ndokon nasi marere sa kameo. Ni meo na arisesen kameo waki ye. Ibuki ni karawawatan. Nace na yon takai tangas. Oi buki ni mangausin na nuyam. Oi buki na napanintangida. Arisitaam ni yari rodi. Kwa tau rich. Kami unahan na rabu ay rona. Yon takay tangas. Ang mga karikian ni kawai na konti na uwa ya kito. Kani ila tiyat wa. Paano ang takin nanu rin kakay tau ko. Naroon nam nanuang na am tangir. Pas na nga ni kway karik ito ura. Naramba ko din ako. Ibukin na rabu ya. Ay ito. Ito rin kinipanaran kakay tau tiyat wa. Awas punta rawa niya na pa imatam sa tayyay. Na nanu rin kuwa. Sibubusi pa ako nakapara iya rapur. Sira roman ki sesen ka ini katong ano ni makinira ipo ni rur. Sira roman at nakita uroi rin kaparay na nipusi maya iya kapara buri roran ako. Ani na mera ra nanuang. Ani tangir. Kaparay buri sibubusi ako. Iro na si Mare Yesu Kristo. Are na tiyong kwa yon takay tangas. Ayan na ngawsi. Ayan nga nira meura. Pasyaw nga ni mek. Nani mea upakain ng mga karisa ay kakakuan na ki. Ako pa siya ang anduk na makakukuling arayaki ato kina. E nari kaya rao ngoteak ano kong namteak araray dan nano para nila po nipo awara kakaitaw na kuyin inano ni mea ura. Sakani ko na ikay ito ni Yesu Kristo aray rawe. Amen. Sinawakin ako ni buka ni payan na nateak at siya Teka tauro ay ibukin na natin akati at kung tatay ay. Sa punong wakin na pa yon, narapukin kasi sin kitarumaw na ay atay ka na tangkay. Sa punti na tuwa na pa yon, teriri, ay ito wakin na kung tatay ay naruko. O ibukin taka ni mewan itir na kung teriri ay, o sa nga na kita ka na kangay. Kaya ruko tiyawa. Kaya ruko tiyawa. Inano ni katauro ay ibukin tungi kayo. O yan ay wawas siraki. Aki na rin pa oi na ramaroro ni kay ni Smatiriri o kanuan tuwi kay. Yaka nga ito yakan sila kay kay. Antay ya kukunya pa yaka nga nga tangira na irom. Antay ya kukito kinupupuwa kaninyo ng mga Antay ya kukunya pa yaka nga nga tangira na irom. Antay ya kukito kinupupuwa kaninyo ng mga Si sila kay kay. Punsite po ate ya. Apun si cepo na penanui. Pun nak kia cepo rin mada naya. Apun rin ini po ngana sisira kia ikai. Paisa ngana kina nuntui kia iyo. Pan nora ra.
pasi uwara na kon dana tangira tia tua. Ngkai awami meura ni pong ay kanaroko. Tiraron te waki na kon titay anaroko. Tinganon na nakaantani nga tia tua. Kanaki at titangira irora. Tiraron. Kanaki at titangira irom. Tiraron te utu ay akianak at titangira inganon. O tiraron te potak. Pite karesya. Ay akianak at titangira inganon. Tiriri ay te waki na kon titay anaroko. Sangana kia ita kantani pa tia tua punna na pai tewa tia tua ya titangida tinanun Yesu Kristo hari yang apa tipenna ni katutu ay na idak pakawai ni kakururawan amuak anawak te potak anawak te utu awanawak te karesya tinanun tayin tewa kana kutuwa mui na natangida tia tua tinanun Yesu Kristo aw amuak anawak te utu anawak te potak awanawak te karesya anapen ni kururoy kana ko katite yon na nakaway te atu ari na no Yesu Kristo ari na tangida ako ko se yei pate wakian pun nampai se ke na pai te atu te wakian kana pun nampai te wakian ke wotan na ko ni meu na ko te utu na ko te potak yan ke te karesya pun te wana na ko tira raud tako ko korot tako korotu pan ya rum ni nona tan kon na pun namwak au pun nampai to wara wara ayon ni makoro na tu ni mesu hari ni ki pate wara wara na nun tu wi ke yu aya ngani da rum kawai da tuwan aya ko se yesu kanaru na pasi di nanun tira mekin aya ke ji tangire na nun meur awari akari ka tako ko korotu merenam merorom Inarinam na mutu. Inarinam na kain ng potaki. O inarinam na kain ng mga karesa. Sa kaway, aris ko ng nori ay ron Yesu mentawarawad. Pun si tataro. Mentawarawad, o at yakin at Yesu Kristo. Paya tataro na kontangan. Ibukin kakurakurakin na. Ibukin tangirar. Paya natin ito ang kakururoy. Dinanon takamatiyak, yawan takay tangat. Antay ya ko kunya pa ikanga nga tangira na irong. Antay ya ko akito kinupupo kaninyo ng mga Punay kay sisirat ay kati na to andik na numinaw. Haroon ni Yesu ang tataro na kontanan. Ipon ko akira o ni kaurinira. Haroon siya kaway ay si mama ni ngay na numinaw. Na kon namakin na ikarawawa tayo doon. Namakin tutok. Namakin ay tsaka nga. Pasipon diya yung nukidikaki na kontiya tuwa. Pauwean te waas. Uwean ni painak. Uwean ni meur. Awa ni busiya buokar. Ibukin na makin narun na ikay. Kako ni Yesu Kristo yon teak. Kapo ni kawataro yarun te meaw na sina kinukuwa. Iroon te atua. Narun na ni kawakyo kira na kon te atua. Papon na sin te atua ang hayra. Kanako rin ni nanun na makin sira kya ikay. Antay ya kukunia pa ya kanga ngatangira na iroon. Antay ya ko akito kinupuwa kaninyo ng mga iya. Inanun na uwa ikakakokor. Ako kanta ni nga akin na pa inanun tiya wana ben. Pa ako liya yung tataro. Huwakam na kon tiya tuwa. Pa ako na tiyan na to ni meo inanun na natangira. Pa ako na kora-kora na pen ipuwa kanipaya natangira. Tinanun na riyase ni kapanay. Yesu inanun ni meo. Naroon na ikay. Hukukuray ay kakasinanukwas. Tinaw ni tantangis. Tinaw ni upupuk. O tinaw ni dita kiroy. Tinaw ni tangira. Pun ane nuka ni meura. Ay sige ay numaki. Sinatiin na to. Inanon na natangira tiya to. Kanastiin na to ang tatarupukar. Iyon dita rayo. Ay muararik. Kanasirin na ko. Inanon tinamakin didipay. Iroura. Arunan dita kima tiya to. Narastaro. Ibukin to kani kaira yon ni mea undi kitay. Pun naruran ka kuawa, awa ni kauwea ati atua, papun na napay tewa. Tataro, narurung, awa taito kin nunimaki, awa wakin nanon na natangir ati atua, minanon ni mea undi.

kena kapene ayo nerator. Set star. Atuan di neu, atuan di tangir. Awa tuan te kaste ka eri. Sibusi ko pa ko na puoki ra don tam ni mariroiri. Pasina kora kora ni meu wa kinam tangir. Ani puoka ni pai am tangir. Na koi ya rora naku. Ani kairi ya rora naku. Pasina kai ni kasi to wanak ibukin nanum. Nam kan taninga ai te tangir. Ha tia tu aere ki rong na tia kwa kini katene. Ai veti ra na kon me po akina. Ai akito ki nanon Kristo Yesu. E ne mga koral kami. Pakam na muan rori. E nakatina tua in kami. Na nikakura-kura in kami. Ana pa iti na po aki rora. Na rongo tia ka na koni po kanipayan na natangir. Ai na mina yawara ni katene ira amraw. Na am kakapaya. Ang koya tia tu ay timen ng tiniman. Ay tia tu at itama. Tia tu at inas. Ay tia tu at itam ni yari rawdi. Ngay, arumi na kitos.

pana ni ka mauri no kamita songra nam ka ongra yo PM in gribes sinang ka hara para pa o ni ka khaita o kai sa mga ngana kine bete merurung e te ime toa me te ike ike o te kukurei ni mga khai spua ki nanu nam ka ongra yo pana ni gribes me inu siran e PM in gribes ratapan ka nako pana yo me manukau Auckland o te aroa o sinang karaparaba kaya mga rikam tayo ni mga tumeira men nang tapare ko ngongora yai ke kone meauri kone meauri kone meauri o te ingana pe iri an naraka ka meauri ikan ni na koi mko ite sa ngora sin mga taurai ni pen ko ngora yai kone kakaki wos men koi nanon ti weekend at meru ayo arakantan nga pa ina koroi am weekend nti tairi ka yo ana koroi ne pekan wan nam week ayo apenen corona no nam ta ke te ke wasan ni ngoi bugin the week the week ye ke o sar kon the week na yo sina ka kage bus men ko sina ka ka unga unga ira no nam am ka ngora yo ina no the week na yo ke the then relax the then dana re ni mga reflect to that as an achieve or baker up ayo sina ma kona ni ma ka te merwai ni ma koroi ni ma koroi na on the week and at okay me ngi na ni sirang ni kukurei ai poni si hira wari the week ge ya kam down the week ya ki mina I see next week or the weekend following weekend or yes start never our language week o sinang ka kaita o kais ni mga de kertai ni mga kais po ki mga kamir communities yon o tiaro a ki ege kam naro kona pentirunga e bukin te kiri best language week wo watanga wapui me o no wa roamin te tairi ken kanna yong chao seno ka a ngai tato ne tata yo sena te ime toa ne karo are po aratai are te awa wo wa te karangai nei mai rai yo

0: Kiribati.
1: Station the top on the one at the pay erang tapanga ki te tekina na ina nunar community. On tai ne pei kai ye mga nora ne pe to one at the prim. E te han tani me na su o amero roakina. Te han station the top. Na sia te mena te mana ye na hangang pa ye ki tau tau san rapatana. Are na nuna pe ware ri ki kora kora rapatana ni kaitara. On ni buhani ora ki akena ri ki ye. Are na nuna pa erang ka kairo ta ki nora ki. Ingen kana te ora ke wareri ke oi kona ana pendin yen to nora ki. Ko pensa nora de brime in to kan de TV men kana wak o ko kona noria yon nara Facebook page in kai. Kare ke amtai noria ora ita ke na goira tera minyang o yei. Tera amna mekin yei kai erang te mero a ke kakamakuri me ye mero ro ye yan au tsutane i bukin teisen to toko. Sa ke pato a energi pa te pain katoari kaha ki te brime yo. Me pon te brime yei energi pa te kaungana no koi mi na ron tāne mea nau su, asipaia na koeira pātera ka hawakina iroia na ron aia koraia pāteisen totoko e na kamenuia na aki a ki tau tau san rapataia o anna ki kona pai ni kaitarai o arak. Na ron ngai o inora ka hawakin teisen totoko i pukiu o i pukia o community i makurin te tapan nanei pai no arak i nepe o irang nora ka hawakin nepe teisen totoko i pukia na aki o arak na ron nasia tāne mea pūna. O ipuki e ne pero araki ke aki toto ke ni kawarira na nai ai apai no araki. Iasa ne benisi nage naron de flu pa iatai antaira ke kai o te tain ka maitoro o tainara language week o mai si ne pere tei ai ka awarere ke a ke anaira kanuan de language week. O ia ki tangiria pa anare ken tio araki ne veha ki meirou ngai ipo na tei ane pe pangai te menna te sana ko nira kanuan de language week. Ngai ari iasa nisi naki pa naka menuai men tio araki pa ena ka warere ke ariken kebusi na kon tio araki na kou o na kou ia kainara community ni kiribas. Koe te songora, te rāma se basa pa me i rōmu i pukin te isi nto tōku. Te itaki na koeira spai ya nepe na koeia tarira me maanera, ai ka ongora ni banaan pi ya men kiribas. Te nampa akia wanua, akia, ni mewa tenua tō wana. Akia wanua, akia, ni mewa tenua tō wana, ke na kon ara Facebook page. Kana ko kan kapanina rigi rongoron te isi nto tōku, na kon info.health.nz/forward-tani. O nora te pirim are koroia mea na usu, yo anara Facebook page.
2: Ara katei na peran te pitewe ke mea ratea te apuni ki nākira, o nupo ngai kai ara te ai o te runa te kira ke reita te wāki ai na iareirei. E rangini ka kāwa ke pakona rei aki nana sim, a tākin ta katei, o te rape hao te atene kiri pesi ni mua mende muenga. Uke uke ria o po nōria pai te aki nāki, o nika kou wāki pai a kora kora pōngana te rape hao te ate, ni po noinam te ate, on te ate riki tape ua.
3: Pukin tira e pakona taparapara na kaisipo mea na sareiri ya matei. E ka kāwa ke pakona karekea amriktaki, o ni ikikina e mua te tamero a mea na sariri ya matei. A kona kona ni kora wane tai e mua te wako. Kana kona kona nana ya matei mena ya riri, a tai tapara. Karakia te mere na e waririki, a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kinti riri, a nungora na peirunta sariri ane pa tira te iango ni pupu kina koim. E kona kora ia pa pupu kona na riri, a wana keke ya kina simta riri, a re kona kora ia na nungu mea ngam. Te pai ha ka awaki pa tapera ngai rakaro, sina pōki ana sira na yareirei na nunu mwengara.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pai aga kukure ira rikin nea koro nanon ami yango o am kandaninga. Morara rikin tere irei. Takataka menasim o meruru aki na bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariain koro bukia. Tota yan kouru aika ana koro bukina. Tetai ya vea kua kien tetai ayan anau. Pai aki nana ya panna ko nare tangiria o anukona ane koro aya nasim. Tai mani ngare rang ni kakawak pai na yeito kouru aya koro aya amutu.
1: Sabekana.
2: Ya.
1: Ai na tua tu.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: I'm Nabeni ni Maori. Hello, look at that. Kia ora. Namikora, you PMN Kiribati. Te taia yoi si kan share na koi mi to wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re ka Horowaki Somerville School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tai kane men te ate wina te ngapung na kon te ate wana te imin tawanau. Ayo ang kane te support group meeting dates ake e na korawaki ay ayo te kanapong wapi me te nuan mei te kanapong wapi me awa nakas kine pe te kanapong te wapi me awa November ngay ere kana ake mi availability in den daya ke yesan da kini den an date kan ni ene ben not date kere ko kana runa pa ko nani make it te ote puin den nga pun na kon te ote wana i min ta wana ka nga pun si te wo wa cha ai da ke nani a de kana ko kan ka pani na ri ro no nai kai ko kona antar po na kon te namba e ake wo wa su wa wo wa ake o no wa o no wa o no wa su wa ni me wa ke ko kona ne ben email na kon pasgnz@gmail.com ke na kon ya website asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami a karo ke pon si wa ke to ye amia te ke to boni ai ami family members that he rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group Support Group ane ipo ki mi ipo ki ntime roro ke te rari ki are anakona ane po po ki ai ai kanan kane te itiri ki te kona pong wapi me te nuane mei te kona pong wapi mea wawa nokas o te kona pong te pi mea wa Kia ora, kone maori te songara nam kongara iu pia meni kiri pasi. Ai kai am news, am rongorongo a ki a san katauroa ki ipukin te wiki ai iu. Pai waki, ana katani iei ana sim nei ne manu atu ipukin tene te yon te pike ke te beach, volleyball, te waki, ni paparo ni katani iei ere karawa ki Thailand. A te akin na kain te si mei pa kaini a sim, ai ka Sherison Toko o Marcha Pell Lavak me ia coach e Mila Pata ana mga reita ki reita manangaya na ko saina ni mga ira takapu i kikei i bukin karikian ai a point ni ra te Asian Peach Volleyball Championship i nanon te petemba manuatu e hai nanua ai nariki ninan te top 4 nun wawa te naan kapu a ki ana wakina ki nanon soon i saina towana i Chongqing o towana i Yangshou E rang kura kura tena nupui in takapu ai yo ang kaikio ina bate champion men takapu ai yo ina kona nira te Los Angeles Olympic Games wawa tenga ahuapi ma mea wanuma. E karawa ana kakaena ko reita ki te Children's Commissioner i bukin te meroro are kakarawa ki bukin katoka kia o totokua kia te ai a ki hamena ai aririki ni meau yan te pima anoua te ririki yan te online. E te akina te ripos pa a mai siriki mai siya sibu ai kakari ai amena nga panaya pa eri ai kamatoa kin waki bukin kamenoa ki kamenoa ki a ke ai a safety a te ai online o men ka turuturu ane pe pate kampana aria ni ka soa ya kaki e te agina ta kamisina e Clea Akmet met pa e te ye ne be no meta ye ro ia o erang ni ka hawa ki ne pe pa e aria ne be no no ora ya ki ai ye yang o te kai ni beire ai re gere ke menga ia naron nei I karawa na ko anoua ni mananga ni kawara maasare te ue mei tonga e tupo de wiki e ni kaispo me te veristens ni maasare. O mende ke nepe anata inira te anga piepa are karawa ki in the University of the South Pacific, the USP are etei i maasare. I kawasa matangi tonga pa e karawa anapusumai te veristens ni maasare ni parana e te veristens o ni parana nepe e te chancellor i bukin te USP. Kanuan te roka iyo pon ka pouan o ka matuakin te reitaki i merenan nape ai ka wawa ai ka tonga me masari. Ia san kanakua na musinano te pate ia te leipapa e na karawa na po i bukin kakapungan akin te pauna mamananga i bukia te potan na meta ai te pas pa e na toki nua pui te tara i nanon te week anakatau po iai. I bukin in Auckland, Wellington o Christchurch. Saki si iani me ayo te pitaki e na karawa iana pa i bukin te train o te ferry. E te aki na delita na pate I e Chris Hipkins, pa te mose nano e yo e na kona na pōki a te ente reirei. Utsu, au ai pun te potan nao me ta, aki aki tō toki ni kakabonga na ipo ni mamananga I kai o ani pōpoki. Bukin ka warere kia na yakapene mani ina non te week. O e waki te ka katauroi bukin te Kiribas Language Week I bukin wotanga wapi maonoa I do yaka internan communities I on Nusiran. Te riri kia yo o e na host the sports group to wana e aranaki pa Chaos, ke Kiribas Association of Sports, ay taurang. Ayo, pun nanamuan te tere te sports group ayo. O te akina te mena te sakairiri pa. Ita pinuwa kina kung kay te kakatauroy meiro ya kain to group ayo ni wikira ke ay kay. Te Kiribas Language Puyegi, te ririke ayo. Ena muana ki men te tabes ni mea wan surai o ni kainaki. Te pui mea to wana n surai te konopo. Te ririke ayo o te potoni yango e ka ngay Karina Tiang. Tauroi na konte mui yoko o kapura rikiara ni Kiribas. Karina Tiang, tauroi na konte mui yoko o kapura rikiara ni Kiribas. Awara te songra wane news in the week ayo aria sa nika tauroa waki men anaru ni karaki rongorong kongra ayo PM men. Tika roi am weekend ayo sa mga roa ni konepan the weekend ni anaru ibukin news e kapo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, talofa, malolelei, na kumite sangurare, ko te imato an roro anira nam kongura iyo, palani Kiribati me New Zealand. Oi, pon ni suwan kai te minis, imin te wate ipu imato wana o sinang kakaita wana kakarabara ko te imato roro anira, ni banani Kiribati iyo. O arakanta ni nga pae na koroi am tairiki men nam tabo are ko ongongora meyai sina kana ko mo tawana te kunai yo ke tari mien te kunai yo o sina mga kana ko idran katana watai katang rek kana ko kiana ko mte songora o imin nai kane ngane te pon te kotai min te pui me tawana sina ngora ya te meroro me te ramira shoots ke te how talk begin the strip throat kai erari I want to win tai yo ke. Oi tako pa the strip throat never nang common never to us ke in an tai the winter. Ngai ere nang kakawa ke pasin mga kaka nepe te meroro ayo me te ramira shoots. Kanuan kwa te meroro ibukin te outtalk. Ibukin mingi ka mingi kaini kiripes ke ayo an nara te ten kiripes. O asin nang kakaita una kon ara nies ayo ara qualified nies Dr. Te ramira shoots menna na tabo Wellington ke ya ki toto toki me meroro me ngai rosa nang kakai tau pa kona ande ki ara meroro ai yo me ngai ya ntai ya ki me mai na hanga yang kai sna mga kake ipukin mga kauringa kira tiara ki at the strip throw

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Tēsen te toko pando wana te pai e erang tāpanga ki te tēkina na ina nunar community. O an tāi ne pei kai, ye mga nore ne pe to wana te pirim. E te akan tāni mea na usu o amero roakina. Te akan tēsen te toko. Na siya te mena te mana ye ye na kānganga, pāia ki tau tau san rapatana. Are na nuna pe awareri ke kora kora rapatana ni kaitara, o ni buhani o araki a kena reke yei. Are na nuna pa, erang kakai rota ki, no araki. Ingen kana te araki awareri ke oe kuna ana pendin, ye into no araki. Ko pe ansa nora te pri mea into kante TV, mea kana huaki, o ako kuna nori ya yon nara Facebook page in kai. Karake amtai nori ya oreita kina koira tera mingyango yei. Te ram na mekin ngai, kai erang te mero ai ka kamakuri me ia mero ro, ia ia nau tūtāne i bukin teisen tatoko. Sa ke patoa ga enariki pa te pai katoari kāka ki te piri mai yo, me pon te piri mei enariki pa te kaungana no nakoi mi, na ron tāne mea nau su, asa pai ia na koi ra pa te ra ka kawakina i roia na ron ai akora ia pa teisen tatoko e na kamenoia na aki a ki tau tau san rapataia o anna ki kona pai ni kaitarai o araki. Na ron ngai o inora ka kawakin deisin totoko ipukiu o ipukiau community. I makurin te tapan na neipa ino araki nepe o irang nora ka kawakin nepe deisin totoko ipukia na ke o araki na ron na siya tani mea puna. O ipukia nepe ro araki ke aki to otoke ni kawarira na nai aia pa ino araki. Yesa nepe nisina ke na ron te flu pa yatai antaira ke kai o te tai ni ka maitoro o tai nara language week o mai sina pe te ai ai ka awarere ki a ke anaira kanuan te language week o ia ki tangiria pa anare ken ti ora ki ne veha ki me iro ka i bona te ene pe pangai te menna te sana ko nira kanuan te language week ngai ari ia sa ni sina ki pa na ka menuai men ti ora ki pa ena ka awarere ki ari ken ke busina kon ti ora ki na ko o na ko ia kainer community ni ki ribes Koe te songora, te rā msi basa pa mei rōmu i pukin teisi nta tuk. Te itaki na koeira spai ya nepe na koeia tarira me maanira. Ai ka ongora ni banaan pi emen kiribes. Te nampa akia wanua, akia akia, akia akia akia, ni mewa tenua tauana. Akia wanua, akia akia, akia akia akia, ni mewa tenua tauana. Kie na kon ara Facebook page. Kana ko kan kapanina rigi rongoron teisi nta tuk. Na kon info.health.nz/forward-tani. O nora te pirim are koroia mea nausu yon nara Facebook page.

0: are listening to PMN Kiribati.
1: A kona mero ke men banan de PMN Kiribati me New Zealand. Nanta tai o ngane. Sara kon te kangora re sperina tai es ka gano kon te wiki. Ayo Hell Talk ke ayo tayen te kapara para ipo po ke na koira pon meiro ya artan an magurin te pota ken kwagwa ai ke asan te nanga na pagi tai te maro ipo ke te pota namata a sarana kin te kangora ayo kata rock iro ni tramila suits de tai yo asana meroro yo an te pere erana ki pa te marakini pua o ena kapara para angkan ni koira ngane te ni tramila no ia rata no ra no pon no ina rata tan kiribas o ayu rata ina pesu kona pentar pon da pentata ia wago kama tar pon da pentare ke onu ke ke ake ake ake ni mego tenu tuana ke amona ni meo na kon derkan ai pmn kiribas .co.nz Erang rara pakai mengarik itu, tain kai sebuah lagi in panan kiri pas menu sih dan harawat harata nora, eki aki tu kini nora nape yo online, tapi ika aku kau korong ayah depan, tengah kami urine penokai mi eki kami rawan dan tapi ika aku kau help talk nih tadi yo, sena tarat temeruru yo, temerak ini pua, kira nake pada sore truth, atara ada kira kira nama rheumatic fever, mas nata terangkan dengan para parana, orang kan dengan ayah na, ironi teramira. Yang ada tadi temeru ayu nokai, aku awak mengan.
2: Ai era ara pa gas e o kam na tere na tere me uri ara kora ga ga kam moran ta ye yu e ga kam bun mena yo New Zealand ta bo na ko yo New Zealand ni kai on ka mena ta ke kam kam moran men ne sila no New Zealand kam na tere ni me uri on ka ni enta ye yu ye san kan ka ta ro ta uta na bun ta ka para para ta uta na ta bun na ko ira ki ta sa sa na ta run ti ora ke yu are tere ga ye na te ke na ma ta ma ga bun ta ka uri ni ke na ko ira on ka ni Teleroro es na isla kana kwanta ye yo yon te tora ke te tera ke ni bua ke era na narana district road o tera tora ke district road ke sina noria a te ka wowa sina na tara pa pokin tera kai sina ri indo ro me ye on na ki kaskon ga men on ka ni tera tenu as na nura to tana pa tera tena kan ki nan ti tora ke yo pari konan te kire kana onte rumeric fever o tera tena te tera pa ikas na karoya on ka ni to sa nura muare ti tera ti tora ke te strip so ki ki tena ki ni buwa tena ki ni buwa yo ya ta ki narana pa te strip so e ayo kai e re ki men dinen nora ke re te bacteria ki Oh, kan ni tu bacteria you era nak na you era nak pati strip throat pati aran ti den nora ka you the strip the focus oh kan ni iran ko koro te tera te mera ki ni buwa you me me te te mera ki ni buwa re re ke den ti den nora ka te virus ki pare me te virus ko na me re e pun ko na ne ro ko de ki pa ka ki ne te mera ki ni buwa me e re ke den ti den nora ka te virus or ko na tu kan ni ina nun ne to bun ni meu na kon suwa te pon ke ba yon kan ni ko na ne bun tera pa te na bun ina bun karawa na na tausa ka tara na urupa i te ba re sari ari kare ka te ni pu wa re na han ni te ra ke ni pu wa yo e na se na mero ro asin na ayu are yer na ko te strip throat ki ari ke ngane men te na ora ka te bacteria on kan ni eran ka hawa ki ke pa se na tai kan ki na i kai pa I era sina dia inta inta dia ya mai ya kana arna pa pa wari tiro ya rate ki sina bungge montai darai ya basana ka den na kwa pare kana arna pa to tunti tera te te dera ke nu wari ke den de wari se kona me ya punto ke wa ke to te pai ya ri ke na ko ya kona ande ke na ko na kon tera te te rumetic fever na kana ari ari den te bacteria re te strip ke ari ari ra ko te strip throat kan na ni to ke nang ina nang dawat te bali na urupa ina kon ta patara ya ngai ris na ri ni na ki ka me na ko sna sna ta patara ya rata ta rata ya on kan ni kan ni ya ko ko wa ba te te ra jo ra ke ti te te te ra te se tro ta yo ha nei ye ri ke men jo ra ke ri ari ane ya ne na ko o e ra ri era era mo te paia kona andi kina kon te te terapata ye ke pa kona ndari ere kari e era e ya karawa tu rupai te men nora kari e tun ne lang kon buam ke o ya kona ndari ya busina kon tera ra ya na kon murupai na kon tena antu men di ya nga ya ri kanga ku di ki pati kori ona kon an kan ni nga na kon karo murupai na kon te te buru are nga ya kon an kan ni te tera te ne era no buru na do sina tara mo ba tera roi kanga te te ora ke te rumeric fever ha ai e ka ko wa ki ko ko wa ba iran ge re ki re ya ra ko ra nga ira te te client te te ke o ka ni ma ori na te ki ong kan ni ka nga ni te e ka ko wa na me barang ro ro ta ki ti ki te ro ro e a u na kon te bi me wa u te ti ki ni me o e ne pon ka ko wa na me ba e ko na na ben de ki ro yo na ta ka a me ne ron te ti ki e i me ne te nu na kon te ni bi me me o te ti ma ya ne nga ya kan ni ka nga ne irang ka ka ire ge ri ki na ngu alang ro ro ta ki ri ya te ri a u na kon te ni ne ro wa te ti ong kan ni kana ko e ka ko wa ne da ba era irang de ire kena de ire ya ame ta te ire ya te rumeric fever ke aira ar ka nga i ti na pa te te chora sa yo ka nga ira bun na ni de de pare e de na run te tera te tera re te te te yo gil para nga te te te da ga gin te te te muy en are na gin gara poni ai ere ke ro un toka en na mouse de rheumatic fever o ke de so atro tare ere ke te tera te ere ere ke men de strip throat o gana na ga gin do ja mara gin bon dia us ke me so ku po kan pa na ga gin te te bun ko mara ke ne so na tare ere ke ro una te te te so de strip throat e gona an kan ni de ko kan ni ge ero ko ero ko po ko gin do te bun ke te muy e nga yare de entera de te muy en ay ka kwa gina ba yo iro ro ta ki era ko gora gora iro ya ide ide na ko yo ame tari era ka nga apu ka ba ibo na nan tiaw sina na ka nga ti e ka ko wa pa te muy en ay even ira wa ta kai na ka ne aya aya aya aya ko wa ti te te ta nda ko pa ato as ay sana ka ro wa ti ko ko ni yo na ri e ka ko wa pa si ire ire ke ri iro yo ame tari ka nga ya ra ka ra ti ira wa ta kai ne ya us ki overcrowded me pun pun nena na roi bugin na ri aran te te bukan pai ke me ga gin te moi te te moi to wan te man ko te ona ta re re ki rona te strip throat ya ona ga ni ni na on na ri kai ti aus ki ai an on ga ni te ra te nena te te bukan pai na mara ki me ron te te bun ja mara ki te man ko yu ga ngaron de re na ai re ka ko wa ga ra wa te ri to ko ra ka ri te te te te bo bo ta kinya ka kinya ri tamara ni tera ranga wa ta ina kai jene man ni ri tera te ora ke kana pun ni te nan ai po kon te te te te usu ke kan te te ta pon ito te community ke te mena ai te ki rona tera te strict throat ai yang ai yan on kan ni te tera na ri sina ka ngang kan ni ni sina te sina ngan ka wa wa na na ka ni ka kan ni ri te te te te te sore throat e khawa sai dai ro ra pas se na ta ye ba ari ye wa ka ki pe ko na ndare to bon ti baru sare pun ka kai pe o ye ngan ndare e ko na ndi ke ndi pe ti ria ari ya ko na ndi ke in kar ja ro pai na kon ti nan tu men di o na kon ti te ra ti ti te bro ari ari ngan ka kai te ro ri ki ba ki e ya nga ya ri nan din ti ra sa na ngi ni nda ya ra ka ni na ngi ro na ye nari kawaya kawaya na konte pa ko ta pa kinari ena gi karga ta kanga nga pa nari ki pa tengo meri ki ne sna montain kare ke ta pa nora ene suo ki roi ena montain kare ye ti suo suo ta ka hawa pa ta ire ya rate yo hawa ko sna pon ta ire ne na ko ya rato ki ta ta yo ngan nari a kara wa ti roi ti suo roi pa ni ya roi pa kon ti rati ti ne nora ta ri ti era ari ri ki ari karga ti ti ra ki suo ka nga dia aga wa wa ba ye ton le arin te ko ne dena study se aga wa ki dia wari ta pa irang irang mu dire ke ri karang ro ro ta ki to ra kare au wa na kon au na pa ka bun na te ki ya wa te ki na ti ne wa ba ya bun ko na na den ro te ki ro ya to ko ra kare ngai men te ne bi ta bun te ri ki men te mu ra ka na te ki ta bun te ri te te te ora ka yo o ka ko wa se ran ko ra ko ra ri ya ko ra ki te ki o to ngai wa bi ya ko ki na ri bun pun nara nara nara tibet ngaira kain tibet tibet kaya ngaira na kain tibet si si si mimenan nga kin to ti te pota kin te community la terana ke o me ga kin to bun ke ko ya mara ke terana yo kona kan neri kana ye ye re ti run to te ti nen na o kona neri to ya mara ke nen tai ke to ko kan mang ko me tera i si te nan bo tu bo ta poro ke te te mang ko ti ke tera te bun o kan nan yo kona ande kan ti nen ora ka re ma na kon te te ti ye re o bo ko na ga ye na mara ke ay na ga re ke nan kan ni ro na ke te ka kan ai re sinakangang kanin in kakawa roi ngayon ita kawa pa sinakanin na kuha na yung net is so atroski sinirin na kong naratawa kita pa yung kanin rin era isuwa si roi pero ang kanin na karoy ya ananura ang kanin na pungkataragara buwam nuriya o wana anana si tira ngayon rin na pati si throat swap ki ana swap na ki anana tuta na ari si kami na si si te swap ari ana ana tu tane mere nei puam pa ana ana non kana kona kon ti ti tera ana katara tara ki roi pa tera roi ti tine nora jari e kuro ke e era e ke mere ina non te puare kare ke ti mere ki puwa yo tan
1: ai yo ta
2: ta kan te swap ti tera de te swap kan ni ana ana ki ana kana kon te ana ka kowa si roi pa kana pun ti nora kare te sip te kofes ai ra pun jen kan ni nangana kita pai nora cari na pun ina pun kai ni taroi dan nora cari ni kada dia si nana tian si pai osi cari na dia nangana si nana ni yaki konan tu kita nora cari si pun ina dia pun kai tara tepasin dari tara tian si pai osi cari na kada dia si dan nora ada bisnis sekolah
1: te ya kata yang kan ada bayu anak ini si te cira ki ona te ibu kan ta ta ibi ni mo asu ko yon ka to kana marun pai nor ki ana ma te arun da yama ko ni tapi men ta narun iru ya kan kire bas te de pada to te te wore ke to is pana me kin te pe ko ko ya kabu bu e a ko na naran na pa ngai to ka nori ya pa kabu ana ki te pa kabu iru ona ki ya o a ka rin na tapuni pai ya inu bu an te yo ri ri nga kam patra ya horai ya kana terangi kan dam kabar bar yan nan
2: yang ari nan nan nan na kana pun ti ti ora ka yo te pera ki ni bu kana ko ngori ala pun ti andari isi bu ke isi bu ka bin bu an ti yo o ti ora ko ina ina ina na era ina te yang bau ka ai ye sa ne no ko ta ko pare ye ina yang ari ta opun turu turu ti ki en ta me na ka si ka me na ri na si na ko me pun na ro na kana ti ko tara ti ben no ora ki yo Ibun na pun kaya tarat pa sin na rin yan si pa si kaya pun kaya si. Pero kaya yung yakin na rin si nan si suo throw sa rin ibun din na si si nan lora kaya si Paris. Ina kapun ta kau si rapatan parawan at kau san tapatan ba. Ina kaya tarat si nan lora kaya si Paris sa rin. Yung detay nan si nupo nila pun si suo at pun yato kina si tira si nera kini puwa rin.
1: Ya ita kan kita ya kon an ora kita kan ara poko suwa terus ese bubuam kita ya ini kita bawa terari kan kita tapi wei kan
2: terari ya terus nang kan dia pun dia ni ya terari ni ese bubuam ki kan ya kan aku pun kau dia buan di dia ni ni dia bau ka ini ini apa ya kan aku pun kini dah ini ni yon ni dia ni ka bin buan na dia ngaji ni ini ni dia bau bu kan dia ni pa an ni yang kan dia kai pun dah nak rupai terati di bakteria area dia ya kama isin nan di tapa ya pun karawan mau di pai dan ngro pai ayari ida ri kena jangan ni rona taka pupu ya rangkora kora ini dari ini dia nan taka pupu ya kora kora o di tenera kin tu nan di kala ya ni ya pusina ko kan ni kan ya ro ni kora kora nai ya pusina ko terara ini nora kare pun su ko ko nan di eren di bua ya pusin terara ya na kon tenan tu nan di ya ko pai ki ya karawan ti bete ai ko kona na kona ko pa ya ro ko ya ai bune ra kin te kori ya ai ko kona na kona ai kin kan ni ti pa ya ri pa ri na ne ya bune kana ko so wa tro so ai ni te tai ko bune la ki ne ri ni sanam pa ro ko kona na mara ki roi ko kona no wa ti mara ki wa ti mo i ti ta ri ne ra wa e do i ne ra ne ko ta pa le ti ki ri ni nga an ni ka nga kan ya kin kana bune ti ti so a tro ta re ti stress ko ti ri ki ne te ki ri ya e la bune ni ra ki roi ka na ki ta be na ri pa ena pun ka kuwa na ya na tipa sin ena tira ka meti tilen nora ka ai no kana tiri ri ai ro kana ri nga gi ne tilen nora ka ri ni ta ho ye kona ni ya kona ka tin ne ti ya ye yang nga pun ai ho ri ya ranga ka wa pa angin de ta ya ri sa bun sa su su pa sin sa ngai sa gi ta ri ta bun ti ra pun si te dera ki ne kuwa pun kona ni te ki ne ri ye kan ne kuwa wa ka ki ti pa ri kona ma ri ri ki ne ri tepetei nera ki buam pato jai tepaya kang at naka kinto ko ni mete paya rang si na kito atera ke o kito ko kanan tepaya rang ilang ini kito ata tepetei yon le nera ki buam ay naka punto ana tepares ira ira pung ana pung ni naka punto sa kau kapatam tarawa te te atau san dapatam ibu ding sa tarawa nari naka punto bangkan le yon kan ya pun ni nako te te tera te tepera kito buam ay o kan ni tera te pa ni le to wana tepera kito buam ada konan te kito kan konte ni nere kiva ayo konan dari tuh Amerik sih, ayo konan dari karena ya kita dah kapai nora sih, kita ntar orang wah sih, ayo konan dari sih, aku kan bayar anak seperti terat tuh Amerik hati sih.
1: Kau konan ke para tuh tanam terat tuh Amerik sih, wa?
2: Yang kan ni pat tuh Amerik sih, bang kan ni, ada karena ya ya bukan aku sih nora sih, ada nanti buari sih, ada di Strip Road. Kalau ya kita lihat dia kita nuara jadi strip sekolah tu sehari ya nak nak kontra lah, ayah nak kau nengkan itu nanti mandi, ayah nak kau mandi ngajar ini ke kan kita ayah nengkan itu rumerik sih, buat tak aku buat orang korak wa, oh temera kini itu mandi, temera kini buat orang korak korak, oh si orang kan dari kau kaki kuat, kau kira hari tu, ekonan rota di urte pro kaya dia aku kore dia aku na aku kai ku aku yang nang kan ani ini dia tarar gua so ayo ayo dia kan dia yang ani pasti saya ya apa ya kan rota apa kan pai nak konti nak konti pro
1: Tātara pai ka sinari in na tai ngai rata nora ngai rata ina ba ti sinari in nang into to koira yei tara sinari in koroi o tara sinari in koroi ya
2: na to pun ti ya akin dari kana iya sih toh jarak jeje itu nana orang orang kaya toh pun ini dari kita buana oh ya kakawa gitu sih nana tararua roy jarak sih oh ni akin dari kita patu buana ah eh arna dari ini dia nak kunci nana nanti nana aku tipu kan pay nama orang nanti lah toh kan ni roy dia dia kau orang sih nana kan buaya si roy kan apa iya apa ini nama orang sih oh mentai nak kunci toh kita bayangkan nanti si roy ina na na kana ana swap men na close men men go wana ya kana kwa kino ora ki ya pai no ora ki kin tai ya wa
1: ha wana ki ta sangora ane ni tra mi da suit si on ti per era na ki pa te mera ki ni bu o kana ro na pa ya ki ner ne ka para para ki kana ro na pa kwa ki tro kon ka kama ku di men ni yang wa ka to kana o ka wa ram to ki ten tai ya wa ai no kona na ngi ni bu bura mi na te iem kapenente kan ko yarata no ra tra mi ra
2: yang ita ngan ni pa ari zero ro ki na yong ai ari tera te de setrot terate vulnerik fiva na kan ki na ya no ka nga tras na rin ska nga ira pas na rin ko ai kan arna pa yi na ka den na kon ka de ta ki wa ni de wi kan la ro ari e ma ka ma no ra pa no ra ko ari ari gen kan ne na e ma ka para para ngan ni pa no ra ki na te ta ki ni kan ni ara ko ngora yo Wara.
1: Era ira ara pa ya rari. Tapi aga gawa ki pasinare ini kina apu kintarang kai ti ya ka gawa ki pasinare na ta itana ni kan kina ikan tapi wa ikan ko te kin na nam ka para para. Ayo to ka ngora re sika kana ko ni ka to wi kin ntar ma kaina. Te te aga ni bo bo ki bu kintara ruan ni maurira o merungira. Ka ta ura ki ni tra mi ra ma kaina na sim. Men na ta pa Wellington. Ko ni ara pa a ko kainin me kan kana ko am ka penenter.
2: Saya orang Arab ada di sini ya, yo di pasal ini kalau kita tukar nanti di sana di bilang apa pun tahu ni ngaji lah ngaji lah jadi kita di New Zealand cara kuat ini dia urut lah arun orang kita di New Zealand itu sih ngaji ane orang Arab.
1: Orang Arab. Oh iya, mana pak kau nanti kita pergi kita tak para para tukar.
2: Eh yang orang yang ini yang email hari di Charles TC dot choose@acahut@gmail.com.
1: Orang era pada kipu enam tay, anu kaya rata nongora, nakon tu kongora enero ko complications of rheumatic fever, ke aron nana urupai, nakon tu bro, me aron tu tukuana, me pai nongora kiana, ikan nena pangan nena mengamero kina kina pangan nino tu kongora ayo, sorong

0: PMN Kiribas.
1: I get the bayaka kukurei rari kinne koronanon amiyango o amkantaninga. Morara rari kinte reirei. Takataka menasim o meruru akina bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariayin korobukiya. Totayan kouru aika ana korobukina. Tetaya beakua kien tetai ayana anau. Bayakinana ya ponna konare tangiria o anukonan koroi anasim. Taimani ngare rang ni kakawa kipayna yeito kouru aya koroi ya amutu.
2: Bukin tira pa kona taparapara na kaispo meana sariri yamatei. E kakawa kipa kona karekea amritaki. O ni kikina e mo te tamero me anasariri ya matei. O kona kona ni korawane tai ya mo te wekwa. Kona kona kona na ya matei mena ya rire. O tai tapara. Karekea te mere na ya waririke. O sisira kina anasariri ya matei. Pa e wara na keke ya kinti rire. O nungora na peirun te sariri ane pa. Tira te ya ngoni popo kina koim. E kona koroi ya popo kona na rire. O wana keke ya kina sim te rire. Are kona koroi ya nono numayanga. Te pai ya ka awa ki pa te perangai rakaro. Sina pōki ana sira na yareire ina no numuenga ra.
3: Te kaurin e rangi ni ka kāwaki. Bonjerage, kapara te pure mea posi ta ka kaurin ayo no koim pa kona karekea ka menua kim men te oara kin te ka maitoro ayo. Karekea isim e bakin te flu, ka peya isim kai. Ka peya ram na kon book my vaccine, Torin said, ke ni ka vara am clinic.
4: Pia meni kere pase weya kina kana konte kano kapana, en te ara mo te tamearoa. Kana koka ko ua pai uro ka kiswa anta makuri, o tangire ni karo kwa am tangitang. Reita ki mea PM meni on the number, ake wanua ake akea, is wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake akea, tenua onowa onowa, rai warai wanowa. Ke na kon na your website, bsa.govt.nz.
3: Maori Aotearoa, aika kukureira paia kiri kāki, tiririkin susui bukin suwan takanuan nano. Mendo nupi tiririkin ni meau, na kon ni meapui mewanua. Ake te paia kona koroaia, nkana e koro am tiririkin ni meapui mewanua, ke ni meapui meruaiwa. Oina roko am pain susua na koem, na kia kapuwana. Tikiroai, namreke ni bong. Oka kukureina riki, pa ina roko am pain susua na koem, ni katoa uwa tiririkin, ni karokua e koro am kaisipui me ni meau an diriki ni meau. Te susui bukin takanuan nano e konaan muantai nora ti kensa. Oe na konaan epen karikea puokana mea katokana kane muantai nora. Iaki kapuaki te susu e peisi o erang tebe karawana. Te susui bukin takanuan nano e na konaan taurapa meau. Kane ereki ampain susu o vea hua karawaya.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ko pesen dava New Zealand on ne i bukin nam poto ka tema to na kon ra ko ngora.
2: Ta ka uring te mera gini bua e kona ni puren pai on ka reke the rheumatic fever o da ga na kon te buru. E kona ande ke te mera gini bua men te meni nora ka yara na ke but the strip A bacteria ki ata ke nara na the strip throat. Ka ne yak ve ko ne ka to ka ke na makore bacteria yo o ina kona ni karege te rheumatic fever o ni karege te heart damage ke ta kanga na konte buro kana aruna pa me mera ke buwan na sim tai ta para ka kai na kon the throat clinic ke na kon nam doctor me denis te tai ya ve akwa e gawa ki ne be akona kona swa swa nam dai re pa akarawa ki the throat checks ke ya ta ka uring de ke ware re ke pa men te mera ki ni buwa e ya ki montain ko ka to ka ki ina kona ni karege te rheumatic fever o men de ke ta kanga na kon buro E te mea tuane kora kora te makure ni ki mato, ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naro nam ka TV, computers, laptops, phones, o pai naro nam mouse, o pai pai ai kapunga na ipuke. Na kon snap dot o torrent said o tau anako mi nam pai pa anako na andeke nkana ki muaki.

O kona mea te songra tai ayo ana rao ni kong te weather forecast. I buki nungo ram na kong nam kong rayo e PM in Kiribati. Nara nara ko pona tai asina tara aratapo ayo e Aotearoa New Zealand, Minto North Islands, o Rurika ki na kong te South Island. O me min nana o sa mga tara apera e tangira ki rora e Kiribati te popoto. O wara te songra an tara kin te tairi kai yung kani te North Islands, kai tai a e kana mekina ki pa e no pono te taere kai o, iei te wanang nang iei, whangare, iei nepe te wanang nang iei, ki e pono pono te no, e no pono te e ponga iyo, o ni riana ki me takawa, tamaki makaurau ki Auckland, Tauranga, Hamilton, Rotorua, Gisborne, o Taupo me Palmerston North. Ni o plemet kane te taere kai o, kane mekina ki pa iei te kaarau tautana i kane, o te nakon Wellington kane kana mekina ki pai ai te angangi ke ke Ruri kakin kane nakon Nelson in the South Islands kana mekina ki pai ai te kakarau iai ni riana ki me te tapo Christchurch plenem kane te tairi kai yo kana mekina ki pai angangi ke ke Te maru e kana mekina ki pai ai te kakarau tautana ke ke Tenitin te kakarau nepe tautana te tapo ane in me kako kane kana mekina ki pai ai te roa iai ni riana ki me te kakarau tautana o ipon te arona nepe me Queenstown O tarakin kane ki ripes te popoto o si na tarang kane makina putaritari te tairi ka iyo kana mekina ki pai ai te wanang nang iai ni riana ki me tautana te kakarau o ipon te arona nepe me Merake ia peyang tarawa mai ana. Kuria aranoka api me nonos tapito wea peru ane konau o ono tua tamena orre. O waipon cheruna nepe me paana pe. Kani Washington te tairi ka iyo kana mekina ke pai yei te wanang nang yei ni dena kine pe taka karau toutana. O Fanning Islands kane yei nepe te wanang nang yei ni dena ki me taka karau nepe toutana. Christmas ang kanya kana may kinagi pa yay te wanang nyang yay di rena ki me tautana te kakarau kanten kanya kana may kinagi pa yay na peti wanang nyang yay ni rena ki me tautana na pe te kakarau te tapo ani wala te songra wani am with a forecast ali asan katawra waki min am kongra yo piye min kiribas o ipo ni rena na peti te kani roro na koi mi ke Tartarain kami men te kakarau ke, kamenoin kami men te kakarau. Kamna kiri ke te mai, te ora ki te kakarau ke, ki te mai mai. Ong kami ke kamenan tapo ke, yei te mai toro toro yei. Kamenoin nepe kami men te mai toro, kamna ki nepe reke te ora ki ripkin te mai toro. Kami ke kamenan te tapo e ka kapupo e ke, te taratarai ni ang kami men te riringa ki kami noin kami men te riringa te mama ni kami sunscreen kami ya ki kami kapungana te takawai ki kawain te puto no me takana kami kapusika ki to kami repe taratara ne peroi on kami ya ki kami yung watcha kawan te wiki na yu be safe ne bende tapare kami na nako ya ki ruringa mi safety ntay na ko Ai, kai saka toka ana pe mi pe awari te meauri, te roi a te tapo mo, ana te kiroi a mi weekend, ai yo. 531 PI, now on iHeartRadio.

0: PMN Kiribas.
1: Nau rion am gong rai o PMN Kiribas men te kona ane a kar hoira naratai ai. Tenu a te menesi min te awa te te pimea oa ke tenu kana paunga iyo. Se mga rogo nua pimea tau anan su ni ke. Se lang kakai tau. Kai se pon kona ane ben te mea tuan kakawa kenek. O men angana ki te ikeke. Na koira ni kapene ke. Ste tai ai o mas karau te aga paia ki tau roi ara rongo rongo ki era news i buki mi the week ai o me inga nan isi na pundai isi na konam kong rai o ni karu kua repu pua ratai te awa wou ake ai pun ai rau ari ki te awa sa maa me na komea koi me inga nan o ai pun te papana ni kakat me auri o ni kakati ki roi na koim ina nun the week ai nai o sa kana ko man to wana te ko na yo ke aratai ni ko kore nanon te a to weekend na yo kai sima ko na nangana ki te a tera na re te ke ko te mero ronga te mero na ko ran ta tapme ni ran ko a wai kai gane ko na kas na kana koi te tai ri kai yo bukin o ngongora ngongora ngongora na ko nam ko ngora yo pemen ki te bet

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Hoi pontinga, te ka mauri o te katikara i nagoi. Kora ki eke aspara i a te kende pong te week e yo. O te nono nabe te weekend. Pun te katikara i men banani ki te pasi ni bukin na mi tokane kai a te kama ewe ka te mani kari i anariki na mi korun to anariki a mi diriki. O hai pun na mi pau are te mauri te roi. O te tapu mo. O tukunan kane i o kane. Ate sinakana kono kami. Pun

0: Dari te i te rai o, te i tapara. Rei taki na konta na mpaan, tau ana i sua, tenua i sua, ka koran tara po ni e ka poaki, ke kana wam teks, tau ana i sua, tenua i sua, au ki wapi mea wa te awa. Ina pa ngana the lifeline, na te tara po namba ya ke wanua, akea, akea, ni mea wa awa tenua, tenua ni mea wa awa, tena barikane, akea wanua, akea, akea, ni mea wa awa tenua, tenua ni mea wa awa. Ke apan tara po na konta na kai, akea ruewa, poni on Auckland, ni mea wa uwa, uwa, Wowa, ruewa, ruewa, ruewa. Tana parigan, ake ruewa, ni meaua, wowa, wowa, wowa, ruewa, ruewa, ruewa, ke pan text, e kangai help, ke aua tenua ni meaua isua. Kokona text, o antarapo na koia, nita taina para ko taina noia, ke to anta taina para ko tangiria. Ipikin the suicide prevention help line, kamukona rita ke mea kangai, ake ni meaua, ake wanua, wanua, wowa, wanua, wanua no wane mewa tana barikan ake ne mewa ake wanua wanua wua wanua wanua no wane mewa ibukin the youth line aga mora ngami neita ki ka entro nikira ke to ngami ke to ka the youth ke to ngana mpun ke otangiri ngana ngana meroro kena ayo am ka nganga ke to program ake wanua ake ake tenua isu wanua wanua tenua tenua tana barikan ake wanua ake ake tenua isu wanua wanua tenua tenua ke kampun konan teks na kondare wawa tenua awa ya ki kapo waki ipukin ta ipopo kaya rena ki pati Samaritans kito ato kora ki kana ipopo kina pa aya namba ako na nagi ay ake wanua ake ake isuwa wawa onowa onowa onowa onowa tanang parikan ake wanua ake ake isuwa wawa onowa onowa onowa onowa Oi kan eta bewa tanan tarabon na kamona ndita kino ya ya perena kapo waki on ka kamona ni kamena na detai
1: ara kate ina peren de bitu ke mera te te apuni kina akira on bo ngai ka ya rate yo toro na tikira ka reita to wa ke ai na ya reire era ni ka khawa ke bogona re ya kina nasim ata ken ta kate o tera pe haun de de ni gri pesin mo men de menga u ke ukeria apo noria pa te kina ke on ka ko wa ke pa kora kora po ngana de pe haun te te ni bo noi nam te te on te te ri ki ta pe wa a ke te pa ya ka ku re ira ri ken na khoro na non ami ya ngo o am kan taninga morara ri ken tere irei takataka mena sim o meru ro akina bo ngana ka te an tayan ko uru me kan taninga ai ka ari ai ni goro bu ki ya to te yan ko uru ai ka na goro bu ki na te te ye wa kwa ken te tai e ya na na u pa ya kina na ya pon na ko na re tangiria o an ko na an ko ro ya na sim te mani ngare rang ni ka khawa pa na ye to ko uru ai ka ro ya amutu

0: O, kone mea rite sangra, tai ayo ana rane ko on te weather forecast. I bukin nung oram na konam kong rayo e PM in Kiribati. Naro na rako po na tayo sina tara arata po ayo e Aotearoa New Zealand, Minto North Island, o Rurika ki na kon te South Island. O may min nana o sa mga tara apera e tangira ki rora e kiribes te popoto. O wala di sangra ang tara kin te tayo ka ayo ang kani te North Island, o kay tayo e kana makina ki pa inupono te tayo ka ayo, o yay da wanang nang yay, o fangare Yei nepe te wanang nang yei ki epon nōpuno e nō e nōpono te eponga iu o niriana ki me takawa e tamaki makaurau ki Auckland Tauranga, Hamilton, Rotorua, Gisborne o Taupo me Palmerston North Nio plemet kane te tairika iu kane mekina ki pai yei te kārau tautana i kane o te nakon Wellington kane kane mekina ki pai yei te angang i kekei Ruari kākin kāne nako Nelson in the South Islands kāne makina ki pāiei te kakarau iei ni iriana ki me te tapu Christchurch plenim kāne te tairika iyo kāne makina ki pāiangang i kikei te maru kāne makina ki pāiei te kakarau tautana i kikei Tiniten te kakarau nepe tautana te tapu ane in me kāko kāne kāne makina ki pāiei te roa iei ni iriana ki me te kakarau tautana o ipun te aruna nepe me Queenstown O tarakin kane kiribes te popoto o si na tarang kane makin putar tarin te tairi ka iyo kane makina ki pa iyei te wanang nang iyei ni iriana ki me tautana te kakarau o wai pon tiaru nene pe me merake iya pe yang tarawa mai iana kuria aranoka ape me me nonos te pito wea peru ane konau o ono tua tamena orre o wai pon tiaru nene pe me pana pe Kani Washington te tairi ka iyo kana mekina ki pa iyei te wanang nang iyei ni iriana ki nepe te kakarau tautana o Fanning Islands kane iyei nepe te wanang nang iyei ni iriana ki me te kakarau nepe tautana Christmas ang kane kana mekina ki pa iyei te wanang nang iyei ni iriana ki me tautana te kakarau o Canton kane kana mekina ki pa iyei nepe te wanang nang iyei ni iriana ki me tautana nepe te kakarau nepe tapu ane Wara te songra wane am weather forecast ari asan katauroa ki men am kongra yo pi emin kiribasi o ipo ni iriana nepe te te akani roro anako imi ke tarataren kami men te kakarau ke kamenoi kami men te kakarau kam nā kiri ki te mai te oraki orakin te kakarau ke ki te mai mai o kami e ke kamenan tāpua ki yei te maitorotoro yei kamero ina pe kami men te mai toro kam na ki ne pere ken ti ora ki pkin te mai toro kami ki kam men an ti ta po ka ka po po ki te tratara ina kami men te ringa ki kamero ina kami men te ringa te mama ringa mi sunscreen kami ki kam ka bonga na ti ta ka wai ki ka wai te po to no me ta kana kam ka puska ki to kam de pere pe Taratara nepe roi. Ong kamia ke kamia ngwa tia kawan ta wike na yu. Be safe nepe nte tapare kam dana ko yei ke. Ruring ami safety. Ntai na ko. Oi, kai sa katoka nepe mi pia ware te meori. Te roi ya te tapo mo. Ena tiki roi ami wike na yu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

o nanga te pana ni ka meauri me te inga e Montebes no koe mite sa ngora na mtai no ngora na koe ira a iyo ni pana ni kiri besa ngoe mangari ke mtai ina non te taire ka iyo ni ka kawa me su me ngairai di awan te nunga nabau ngai iyo te tainga i pun no no waro ai te minis ke puni suwa te minis ni min te wa te towa na kien takara ngai na iyo o sinanga kai tau kai kuroro ni ira ina non naratai ai iyo Sina maa kina koi nana nam kong rai yun karakua rei pua ratain tia wawa. Te maa maninga te bewa te minis men kai ke kuna roa anaki te kanua re anake te teikiri bes. Meron tau numane are peisiga tomu. Ayo sina maa koka te meroro ayo ke pantai na ataya. Ene maa wana riki na koi mine maa koka muru ring riki. Nakon kanuan sepangam koi teikiri bes. Nam tapo re kong ora me ge ngai ari tai na anako. Tapo te minis men kai ke kuna ora ya te anake te teikiri bes meron peisiga tomu.

0: Kia ora, kam na pene ni Māori, One Pacific Greetings. Men na mi kong rai o awai pun. Te tai a yon kane na roana ko bukin na Pacific Languages Weeks. A ke anakarawa ki nanun te rike yo o tanga o wapui me o noua. A wara ka mata o roa ike. Ien, te mon language kane na rena celebrate na ki bukin na Pacific Language Weeks. Na kon te Sunday ki te winan ni mei. Na kon te kona pong te bima ono wani mei kane te Rotterdam Language Week. Ane te celebration bukin Rotterdam Language Week are na mon kaukagi ki rin katapena ki bukin uotanga wapi mo ono wa. Na rin na rakam tatani ai ai ki te mon Pacific Language Week ane na celebrate na ki. Na rata pa yu yon nu siran. Samoa Language Week in kane na run through in kane sante te ni bima tawana ni mei na kon te kona pong o no one soon. E warane itena meri Rotuma Language Week ki. Ang kanya more time favorite Kiribati Language Week. Me mete na no rake e pera yo e Kiribati, e pera e Kiribati. Ana language kung kanya na celebrate na kinte kinte tapes ni mga wan surai. O ane kaya na kung kanya to kano pong tibi meto wan surai. Manu ato language week in kanya min nani ina karawa kinu mabi mano wan surai. O ane kaya na kinto wana noakas. Kane nare minan kane te Cook Island Maori Language Week mwa noakas o ena kaina ki mwa noakas Tonga Language Week in kane na karawa ki kene kauka kende pi mwa noa noakas o ena pota kaini in kane mwa pi mea mwa noakas Papua New Guinea Pinchin Language Week ani nono wan te pitemba o ena kaina ki te pi me wawan te pitemba. Tuvalu language week in kano i wapi me suwan te pitemba. O ana kaina ki te nuwa noktoba. I wikin te tetani PC ke Fijian language week. Ani ina kauku ki te pia ina wa noktoba. O ana kaina ki te kono pong ki te pi me te pi te pi na yei wikin te namakaina e oktoba. Niue language week. Oktoba te pi me wanua. O ana kaini in kani. No ki tōpa pua pui mea Toke lau language week in kani, pua pui meni mea wa no ki tōpa, o ena kaina ki ni penen tena makaina ani, tena pui mea tōwana no ki tōpa. Solomon Islands Speech and Language Week, ena kaina ki ni mua pui, ena kaukaki, ena kaukaki ni mua pui mea wa November, o ena kaina ki ni mua pui mea wanua November. O ena kani, Ibukin te Pacific Language Week Celebrations. Ibukin mo tanga wapi mo noa. Yo naratapo ayo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngay yari terata wing kami. Keep an eye out on the nani events coming up for Bukin Tanan Celebrations, the Lan Language Weeks. Ay ka yasan siya man kami yan ni ki. Te mamani nga la Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ay rin ki Kiribati Language Week. Te tete ni Kiribati, weekend te tete ni Kiribati, ni meawan surai, ni karuwa, te pi me to wana nsurai a wara te song ora ke i toko pa ko pon pene pen stad me am kakata uroi me angkai ke ngai ere takatik roi na koi mi na mi tapo are ka mong ora me gei men na mi kong ora yo PMN Kiribas
1: You're now listening to PMN Kiribas
2: Kore na orin kemen banan PMN Kiribas a yo Pacific Media Network kong ora yo ana ke te Kiribas na wan wem kwe te nesin tungaro are tapo are komea ka yei ni ka yeye ina na yo na pa yo yo to kong ora ka to rogi yo to ro numani pasi kina kina iro ya ar kora ki yo an Kiribas a opon yo an te New Zealand an tapo i kapes a yo pasi ka tom te kong ora yo are ka to ro yana pa ida kinda pa mawanda na tai me kora kora na na ro na pa ana ururing me ana tatai karagina Kiribas a te kate ni Kiribas Ayo aratai yare suwaki ayo kawakaroki ki kapuwa karoki ito kong rayo pun mayroon the Ministry for Pacific Peoples ngaya epo to ka tewa ki nakete teki dibas. Sana waki, kone mayroon ito numane, kone mayroon mga namta pare koroni rayo at kakaita ko sa mga veri kasi po ki ino nito mayroon. Sana tatay ito mayroon ayo nakoy, opasin na pa, ayo wasan nakoy.
3: Hey, Era pa Charles, am na nauri nasi ni kripes, nasi ni tungaru. Yon, tapo na ko, aga kama ko na nora at program, ibukin ni kanawan na naka, te nasi ni tungaru. Sika ko, wapan tayo kay, te tege, kura kura te ay, wai kay, ya kura kura te mamana nga, asa kita na oinu mo yung ara, asa ro, yon na patira. Mata pa yari sika ko, wa, Pa-penen su kupa ini kapele. Kasi te koi ya suwo wo se mangai da kateira. Anu wara. O teiri yakira. Nipun tikian apara. O wane si yara sena kaya suwa kiyona. Na ndita ya yo. Ika ni kaurin kami pa. Irang ni kakawa ki pa sinata roi. Nanon. Eh tikiri pa sinu kowa. Kiteri kian tunga dun kowa. Kiaran tu arun ko wa poni e kai ri ran kon de lau ri tiroi o de tapu mo ke na kon te kapai o ayo e kara e korea ki de yara i kawai o wa nei kawai poni ye yara brabis o ra brabis bon ta de kai kamen ade aka di te na ni yo bukin dara environment de ki bes o na na to kuna to kuna pa ngai asta ai dia la kantene ga me yon ai yero na ra pai pa Nakau ki pukini pura besi na pena nang koa I moin tenan Tareyani tan anna pokite ntapake ama korona te uan Ki puna uo ua Ito ki kan Sinana itina sinana abstract tenana kwa yaga yaga tenana principle sinana na Awa tepa yara yaga tuki yaga yaga ngay Ay yapon niya yung nabay yara pa kung tipi pes. Ay yaya yara pa kung bang ayon mayroon din tapak ya. O ati rada kira ka na matuwa kaya po. Nakatayan nori ya patira na application. Kina ang principle sa kanya. Na kung our daily life in the 21st century ay protective kaya po nga na kaya. Na inaong dirili ya ay. Yaki yota, yaki para-para. Na sinangin pun dia ini kapara. Na kaya yang mata nga kapara kanuan dah ia pai para. Ya kami ini kapara na ada pai di sini pasti semua ini kapara. Pasti benar no, pasti aku buat nonsense. Na ia pai kati punan nana. Para ada cultural values, skills. Akan ini nana no ada nana principles of life. Ada nak kaya ini nana pun pai kati nu. Sinangin mauri. Ikarao. Sinara roa yo anda benta pakea. A sinara ua meri. Nainan anda benta pakeo. Yo anda na environment te gripes. Nana context e denua. Karao. Te anda apa kitarao. O amerao. Ani roi. Ana platform. Te ameta te gripes. E kairi anakon te turun poi. Sinaka para anonon te poi yei. Pantai ye kai. Ake te ame ta na agi tangi dia pina to kai kai tai no. Ake a tangi dia pina ina defeated. Me a tangi dia pa ina to to kai mua. Ake a tangi dia pa na sina na remain in poverty. Ke na remain in ignorance. Ina dia in be a wise man. Ina dia in di kai kai na bote ame ta a success. Aina dia in nda roa ia roa ron meuna. Aina dia in kuro roa in iti rai kamis. Awa aina na him te giri basi. Aina na kataya ya nuota ana principle. Ire ire ya yu na koi renta ye kai. Ite aki na ki. Ba. The succession te wana ba yu. Ya kamensi ya numakuro nara rungurung. Awara rungurung wari chika kuchukune ya. Ikore ya ki. Tetapi ada kangai. Ada bebet tu pun ada apa ni? Si tetapi ngai yang o, ada tetapi dah tetapi ngai ekarawa nanu na. Kena dia ini noyat, aku nama kuriya. Oh, nara itu rein kiri pas. Si nak kangai ada apa ye ekarawa? Jangan tiapa, oh merawa. Oh, ye tam ni na. Ada sekarang mendengar ada kita aja kengkua. Atu wari tu kayo antu wari te yari. Ara na taninga ni kawo. Ikumbi a te taninga. Taninga ni kawo. Ona akane, ake amana nga. Awa kariki a te metau, e ten suanga. Ten suanga yara na kiri yai metau ngipo te magic hook. Te poi yara ngana aru na po akutangiri ya, o si suanga ya kariki a na. Na kariki a na atu punaki te metau wane. Eka ko wak, pa imeto ato. Pa siya ginara ko anay gana pa, imetao, na kona tepona inano ida pono ika ako na ina inkana yata kirom ako wusera ke wana yata inano tekanganga angkera kirom ako atukani kay awa ako nante ke pain kapen awa ni te mata wala si pain nung wajakin na awa inano te mata wala si kana ko antera pagaw kire yaya yana sira panana merit no antera pa sire sire ni yarun teri pa Tipena ni paina ko. Paina de ke ya papai pa ni kuwa kinda. Ani tu tuwa. Tipena ya arun te kapara. Paina na amari ni merawa. Ya pene pe kuwa. A sirire ni ya arun ni metai ya paina metai di. Sirire ni ya arun ni paini karawa. Paina ata kanu antinang. Ditui. A paina ko. Pati amata apun te ikiti pesi ni kuwa uwa. E pene ya arun na. Dei ya nana da pa kauni kiri pas ya ki si tara tara ntiang ko la si to wana tang ka da usin di ngabu ngai tara karo pa wara tenang ai na tara ka no antu bu ko tara ka no antu ngabu ngan ni ka ro pa te pe ma tara ka no antu dai ki pa na ko ta ka no antu ngabu e pora u ti kiri pas mai karo e pora u na ro tenang e pora u mentirani to ai pura una pa ina non ditai ari to no wat na makai na ari mu mata oni gaus au ngana arun no pa sen de ti yang oi rona ai es po wa kine de magur pa ngana arun no pa kwa ki no ra mo a ti an na ba ko be ba ngani pura u o wa yaron dia ba dan ki a wa in to a ko kani ka ra wa magur ya wa na ko no ki na ko i na nda si bo ko na ki to kon siam a ko na ko bu ki ta u Ya metai no rabe ya te pakau kawai na. Iya de. Te kwa ya mon tira gini ka kawa ki te pakau a ke kwa sen suanga ki yohan ka teim. Megi ya pem. Du ya si pum. Wisi banga ya ampa in kurau. Yohan na petira. Ya ko wanga i kwa ya wa te mai kris na na ko asteri ya na ko nusira na na ko ntawa te tuwa. A penen si kupa in ka pene. Te si te pa ya de ongo i teni ngaya. A ongo i riga si puya. And I put it into application on their life. I want to become successful people. Then I'm platform, I'm in a game. Then I'm responsibility, I'm in a game. I'm in a game. I'm in a game. I'm in a game. I'm in a game. I'm in a game. I'm in a game. I'm in a game. I'm in a game. I'm Sinam sibum nako papuni ngaya main roroam ade kona puni karenga teyai pada kure am nauri ngapa temain roa ya ki kanu aki si tu wana kau wena narawa ta kau wena aki akarawa ki pada temai Ada nan kau ya kanatu kayu antu bayan, tetan knowledge ya kakakakur. Ay pitek. Ay katuwa ki yom. Amen rom. Pam senak. Ang ganaro na pa ko. Ukay ta na matinani pa yon na umayo. Tinani ka uwe ya kaya nung magkakay. Ngay yaw refer na kontak. Ni ka nga agad the situation tuwa na matuwa na matuwa. Ask it pa na. Ngay. Ay yadang ganaro na pa yon ite. Whatever problem mara ko encounter in life. Refer na kon am mayam maki asyan to kakiki. Apun ko na. Nangani ko, the clear vision or the guideline ay nakair ko. Nakon, the Maori, the Roy, at the Tapumo. Eh. Amatang ka nika nga, si Kataya nika para-para yun na rin tinanan nini. Ang kanan na po ko na kinti ka nga nga, o anay kunan na tam. Ay po ko nukuna, si Teyan ay pampay na kapure. Maka Teyan steady, pati na tinan ni message ya kanami na inanoy ka. Message ya kanami na inanoy tinan mo ni Gagay. Punipay ka anak, o kayo may yon te ipurenman. Alinan na tinan words of prophecy, nipon na ara context. Ay kiri pa si ngayda. yangani ya national apa ke ya kita na riau apa ye ye ke kanaya ayana tu tu kan ke ye mungkin dara moto are sina mem tena sin tungaru ina memauri ana roi gana tapi muat tain ngani sina tere ya patira ngai semen in the modern world ngai semen in the modern world they take in the back what the cultural value or the nice skills knowledge is about are inherited in teaching it mena the back of ye the boy yero a the boy yero ko ye yari the boy ya direi a direi in yero ko ka ko wa ba ngwa yo uta kitaba pa part of it a de uta kina ko don to ware na de utira pa ko Angke al, karen na wat the education ayak atiak. Geserin in the education na mga kasi na para siya Arab rabbis. Ayo to do Arab rabbis yata. Tangiran te rey rey na no te kate rakengo. Banana ko pigeni te hundey rey gay. Pai koraki Nako pike nepeu, nako rongo rongo, nako tabu hiroa, nakea, nakea, nakea. Nako ndinan education, ero ko yu ilora. O ayo, tepa ya terapaka unap. Angke ara ke terapaka uare, ato kina, yo kira tepa ya rengu an suanga miya de uosya teringan kao. Temeta uare ten suanga. Angana ko through the process of education, Awana perende ke tenan type of folk sirom. Temu ani metau. Kere ke amti pulama. Teka uu wari abu pura digi. Amti kuri. Teka denu wari abu pura digi. Am doctor. Am paito editan. Angkada yere ke iro maane. Ay kangai. Teka koro amuinde. Teka buare kangai. Moande kahukure aronde de keneiro moande kahukure ingana ko success paikora inako apene inanon tereide de teyero qualified ye ya ko success at the song you get a magic cook awa meta wane ite akinagi nana roa tiraka iroa ni ka wata po temenda yo Ero ai yo ante ba. Ero ai ape ni bagwa. Ero ai ikara. Ayare te kauri na koi mi na sin tungaru. Ai ka mai des. Adang enda wa ta mi pai pa ra kana mi na inalon jina ni pokit na nen. A te na andro ngoro ngaka na inalon ya na ngani ngai mi te kwa A te ka kora kora. Pangkanaan na baka mami ng tapoy kararuan ako, wagi ay sipumi ka rin ng mga tete. Akita na niya na tete. Paya ko ay sito po yung kangay. Meron tayo kiripas, iriya kito awwe. Igen no. Arinan na ito kayo anuana. Ay akita man na anabukya. Napuningay. Ay napunungot ako yung anuana. Ay takuan na tayo kadisanin. Kapakawam katayin. Kuna kapakawam ako ng mga katayin. Kaya yero itat. Awa ipon na iyo, ang mga kakagi. Kuna ang kagi awam. Aki ko nando ko tari mga manam ni buke ni kagi. Apo ninge. Iurife ayo na ko na main. Ang mga ko pangki itakapin ngayon. Man nakangali ko patakapin ngayon. Wow. Aya ka na buke. Tinaan world seri asan nung taningam. Naswo ka rin katanimay taningam. Awong. Paano word of wisdom tamam kisitam. Awakan na iriam. Ika na kayo ko. Ako nang negotiate ang testimony. Inanong tiyan na tayo. Whatever place na kumanangagay pa ko travel on the sea. Kami na the foreign land. Kukipayaan nang. Matinaan principles sa kanya. Nadi ki pa rom ako na aki meru aige na tukan kay ayare irang ni kakawak but bayari kang ay kan siya mang kami ara kang nga po siya ki ko rin bukit na rin apakaw na si spread them out in the nanan or the nine stories na tapir ang titay ya sa minayin na the 21st century tinaki na collect them na sina po siya sinang na compile them pangkana siya ki ko na interpret them kay Aewa, tiruru, as we many goes, aya kona interpret them, or understand, but bring it to reality, metera the situation, the condition, with the help of the modern technology. Chita bu aro na may metang. Aya goes the tarabuho ning kay. Aya goes, aya kwatete, Akonora ro marimene the North Pole or the South Pole. Bayega yagamen prophesizing goa. By a secondary angwabu, the nine basic principles, agamen deagida giroya plato, mante, yoante, yagete nine education, educators, ngwangwangwa. Agamena da the travel of vibration, the sound wave, I said that the reflection. In the 21st century, I book in the yak, I said, oh, yeah, there was the telephone. The payega yaki moku the vice no. I come in a good neck. Maspa come into reality. You book in a way, it developed the technology. A yak and the bar and the buckle he grippers. Sinaki, who was in Aki Marua. But at a Tauro, you're a reference here. Nakananuang ang kanalo na pa siya kasukui. O sa kaki, o si Pepang an interpret them. Pasi dabo, may siya siya nangana kita kasi siya siya loaded. Pasi na fight. O si na atya karanin nini. Na si Pepang an pull the trigger. O the trigger. Na diay, nabako. O si nakanganatan, si na dig into it. Si na refer na ko yari ikaway. I want to interpret it. I'm going to have in the modern world. She can cross ref on the reality of the day. And the point there, I'm going to have a key. Principles and I can applicable in the administration, the politics, the economics. I better applicable in the government. We don't know how to apply them. Why? Bukan apa, tu wana sek yung o, ata ka uo, we neglected, pa sita ko bay out of date. Mata pa yere rang nakakao, it's time for revival now. But di ame tahan e pidi-pidi, yon na na basic principles kiribas, ake ako na anti-fit him in the modern world. Kam noria, peta ko dito ya, na ake asyendi, anadim yung kuwa, and ang hindi mo ang kay. Ang hindi din ano ang nabag in the north o ang nabag ka take the lead ito wala wala matiman ay pinandataya pamayaw yan ko awa ang inuka ang tebuto ang kay simen ay inuka ang tiyo ang dapa pa simen ang detunga ay ang ay asara na kayo pa tuwaru simen ang detenta we are controlling this planet with rich principles ay kami na nara cultural values. Ang ayari sinaki na collect them. Pangkanaan na pa si Stima to ay nagawag hini. O si expand them. O si investigate them. O si tako mga iramat ay kasinangin well equipped in both knowledge yon the economic o yon neba the social. Ngayon ka wadere kita ikana ko the natural resource si Rora. Na, stick the lead. Narawanawan. Why? We are the blessed creators. And I says, and guys work in the middle of the canoe. Si mene yon tungar. Or si safeguarded, men din ang natural resources, din ang natural disasters. Ay kaipan hindi king kay. Din ang strong wind, kan anang iro-iro, ang mga deflect out. We are well protected. Yeah, you know, the tsunami, Te akiroura te tidal wave. Te akiroura. Aie garang ni pes. Why? Because we've been located right in the middle of the canoe. At Te Puto. Nuka ni meango a meia ki nuka ni meia a mei nuka. Ade, ita tangaki. Yare, we must be proud of who we are. Na sinaka ngayana proud of who we are. If we neglect our cultural values, skills, ake ispun na ngana ki para heritage. So, au message ayo, enako na ko imi, pakam na uwe siya kwa amin siya naki, gani ya kamo siya na, ang ay dagi si sugipuki, sina mga kataya ni formulate, kaya ikay, ni kakawakin, pangkana siya kikunaan, ni makuriyoya, or the next breed, ay kaamin ang kayo in the 21st century, or in the modern technology, ay na ako na expound it through education. Kam na pititikiro ay na sintungar, ana kad mena yon na patira pai na ni gate pangai ana kai din kami na am ne rien ben understand them or am ne interpret it na kon the modern life they are and they realistic na kon tapo ako mena ye patira de ke kenan o yo simple boy am under ni ka kao kin kai pushing the on na bai o yo and the economic power Asi na kang an karawan, ana principle of the economic power yak nan sen de kiromi. Yo an to pa yer na pati o kai. Pagagi kan te te yo na pa mata na ron ta. Asi na kang an forecast what will happen. Pasi na gi ka to ara ta ta ta ta bun pa ida. Pasi na kon no ara beyond the horizon. Ai ta de terra. Ina de kan nan kana kon pa ko un pro. Kon ata the movement. Ako na ta ata di period. Kaki di na pendiri ng kami yan, pa kampuni pa din dati. So, align yourself with your cultural skills and cultural values and implement them in your lifetime. Implement them in your lifetime. Nana, and I why yo kadi kibo ano ni meom? Pampay ni puporaw. Ako na punto to kani kaya. Ay, pati meto kani kuroy. Tu te akare ka ngay pati na sintungaru. Ano po yung tayo na pati membaw. Tiro ayo at tapo mo. O ti na sinapintungaru. Ti na si ako kuraru na. Pukuya kay noon na. Payar, itarong aki roy. Itarong aki roy. The well-organized staple. Kung ka na ko itarong aki roy. Ako na uli nga. You will be a failure. Nang kana ko tarong aki do, you will be success. Ang kana ko iri na pagkatin na tam, ako na tatangin na, iri yan po tan namin. Ako na, inauwa ba, arorong ni kapit. Ako na kakuroa. At ati akan ni pagkuwa pa, may tangin na. At may minayro umihin kay. At may minayro ura na bang kay. Ang tapo ikis minayay, sinamabawri, sinaroy, sinatapo mo. Apan na pesin ta ka boyaki na mi wat. Wa kan deu ta ka deu wa. I don't do mane. Yo no tero. Pesa. Am pesin ta. Ah. Sa na bu.
2: Oan ri ya ka roi na pan kan den tin tu kin na ro mo an ta yo.

0: in Kiribati.
1: What about him in Banana Kiribati? Under the use of the program, the guy taught of the day. Guess now on the guy, Ayo de Teraniganano, Ibukira. The Tacote do Bill Kibland, but the Tatarivana, you on a statement that they again. When you stretch the truth, watch out for the snapback. Te is gewoon aan den kaparana kwan pun den ton den mata tara kang pangkana kukata no ataya tes mata kwawa ta tara koroi pa in a korokora ay ana kai tara ko tronu wa seri ina nae mente mente the statement ayo ke dorme nana te kan de pa kwawa ayo ke dorme nana te kan iroro no kwira seri in kate ima toya te te kinan tes mata kwawa senari ina kime me ako Sinaria ini korian korawane. Senang kita pe mete kuawar ena korakora, ai ena kaitaraira. Me sinaria ini ka korakoraira. Tete akina ti is mete kuawan tayo. Awan yaro kora bentuk ina raya kamera. Ante tayo ina tayo kita tayo ki ay kay yaro nupti arate akan sa paspa. Me kwa mga aray sa mayroon ibuhin tayo ki apo. Nam kwa ngora yun panan kiri pas may New Zealand.
2: PMN kiri.
3: Kopa senda ba New Zealand don niya ibuhin nam pauto ka tayo metuan na kung narako ngora.
4: Nam katano tayo niya karo kuya na arate yaya tapo wate minis. Ay nang po arate yaris ni mayana kuya yari tiyaw wawa mayari kim tesa ngora sa pun tapo kara kita panan ka kai tawa na kara para pa na kuya im kay kwasan di kipara sa kamero roy ra nebe. O kwasan di naira para sa kamero roko ina nun tatay di kayo to wike na yoke. Kopa senda ba kayo kuri naira pa amsa ka wame sum ina nun te a te pakana kontai ai yo ke denu kan pong ai yo ke te awan te takarang ai na eta mero ai yo te tape sai yo o ai pun te te pana kakara para pari ke oninga e monte pes ai pat lawan ari ke te weekend ke o ya bene ra weekend na ve yo ibukin te namakaina ai yo asun men Ayang, ay si Wawa ta wiki. O, saro ko tukara na language week aras na celebrate. Ngayra ay kiribas, yon New Zealand. Just for us, ke, just ibukin kiribas ara celebration, ibukin te kiribas language week, ibukin na ratete, ni kiribas yon New Zealand no tiyaro. O, may kay, aray yakangay na ba, kampas ilikin ta araba. Aray pa yung mga kamita, ay na ko ti Maori, tiroy, o, titapo mo. Good night.